0: waye mbax bu yeme ci sa bop dess na bax bu bax jeex moy nga bax ba ne man ba nop man baxale nga bax di baxale salih muslim koku la dinni soxla ndax ki bax mom bopam la baxal lepp lu mu fagu ci aw yiw bo legge moko jariño muslim nak da dafaru bu nop di dafare da dafaru bu nop di dafare ibn salam salih la won waye muslim la bashirun liman lillahi bil haqq yud'anu kep ko xamne da nga tagu ci yoon jaar ci deug bayyi tere yep def ndegali dalay beugal sa sone dila wax ne du gorul fatumul tabe aljanna bo demé aljanna keur yi gëna bax keur yi gëna neex keur yi gëna yaat fo ci bëgg fa ngay dugg kon day beugal ñi nekk ci ndigal day beugal ñi teunku day beugal ñi ne ci yoon kon doom adam sa bu nekk ci ngub wartefu nit ñi mëna nga beugal ngir xelam gëna dal ngir mu gëna sax ci lam nekk waye nak nabihun la adibun du hayain muhazzabun nadhirun liman bil kufri wa shirki yu'linu nabahatu day firi al sharaf di firi al fitnatu di firi al shuhra yep day da ci yonent bi ku gay kuñ xam fa gay yalla yalla buñu wax sharaf tedd nga jeex mo yonent ali salam am xel ak ak ñor mo yonent ali salam kon nabi la ku yekati ku daraja la ku siw fa gañu bax ñala ku reeyum xel la adib la ku bari tegin la adib la fess ak jikko ngeneel la zu hayain borom kersala bari won kersala sahaba yo xamne ni do salam mo upp kersa gone bu jigen jo xamne musta genn kërëm ashadu hayaan min al azra'i fi khidriha sallallahu alaihi wasallam bokku na ci kersam gogu bam deme ci mi'raj ba borom bi sant ko juroom fukki julli mu depp dajé yonte yalla musa mu ne ko sa xet bi attu nuñ ko delu ci sa worom muy delu mu diko wañi bam dess juroom bokku na ci lam ko waxone ne ko delu watal lolou uppuna mu ne ko nak rusna kersa gi dox sama degré sa borom mayitu may del diko wañi a soxna ñew na ci mom ne ko buma gisé bax ba set numay sango ibn salam ne ko wutal ab morsa nga lab soxna si donc ko xaw de war ne ko numay labé ibn salam daldi kersa japp ko mu jël mum daldi mur ci bopam soxna ay sa xëc ci soxna si ba fele dal koy jangal nim koy labé jang ci ne ku bari kersa la won ku bari kersa la won ba yenn wax yi du ko mëna jakkarlo ñu leen ko wax loolu dañ ci wara jang ne dune nit lu ko neex wax ku japp ku ne ne lo bëgg wax man nga ko wax jappal ne nit ku manki nga nit bu maté amna baat yo xamné deugul sa way du ko wax faw dañ koy waxe dañ koy woddu li wala fi wax dañ koy woddu wax gi deugul du deug yépp lañuy wax du deug yépp lañuy wax fep loolu it bokku na ci dañ wara jang ci loolu kon nabihun adibun zuhayin muhazzabun ku yalla selal jikom la ibn salam mo gëna mat ci jikko yi bokku na ci kersam gogu ñu wax sang bu nit masana def njombe du jakarlo muk wala mu dajal ni nako diw sangam ya def nangam day baye mbolami tew mu melni ñepp lay waxal ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza waw lutax ay nit def nangam yow mi ko don def kenn nga ci mbolami da nga xamne yow lañuy waxal waye yalla mom susural na la bo la gëd do dafa tek kenn ku ko degg du ko rafet kon ku bari won kersa la ku bari won kersa la ku meuna susural nit la won gis ngeen arab bo bu ñewon tour ndox ci jakka ja ñew tok jakka ji rek ñi jangale aaje daf ko rek mu da dem ci ben rokk giir jakki da tour ndox fofu la xelam tollu sahaba yi jog nar ko door ku ne di wax mu leen baye leen ko mu aaje bu nopi nak fofu yi boko tere won day gëna tassaro bam nopi del sulok mu ne ko fi jakka la jaamu yalla julli jang alquran yoyu lañ fi def waye li tax ko jog bu ko def deng mu ne waw da di genn xam bu mu gëna wax Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan yalla ma yeureum ak Muhammad bu yeureum kenen fofu la xalam tollu ibn islam dan nako khatal nga lu yaatu yeur ma ne yalla yaat na lol xat yang koy khatal waye deg nañ ci ne kersa gu bari ak labire motax mu jubanti ko ci anam gogo mu waxit ne nazirun liman bil kufri wa shirki yu'lim ibn islam bokko na ci ay jikko khuppe kep ko xamne da nga jadd yon dan la khupp tital la wan la na yon wi nga sobu soko bayiwut ci alku nga dem loli dañ ci jangane kon ñi nga xamne teggun ci yon ay safan lañuy def lañuy na wara xuppu ti dal leen ndax lool muy dimbulé leen nit bu nekké ci safan nga diko rafetal ma nga diko way falal bu ci saxé ba alku bok nga ci ñi ko ci jappalé té nak dañ ñoo santu ñu dimbulante kon kene ci ak njub nañ ko bégal kene ci ab safan nañ ko xuppu ngir mu delsu ci yon lool moy li ndigal lim joxone yunus alayhi salam bashir la waye ci njub ñi nazir la waye ñu deng ñi lolou mata baye xel la mu waxi ne nasihun bil ghashin nabi sallam kula bir la birum dafa sel manana birum denj lu ci ken dara moy ko xamne sa bo dikke kaddu gi ngey deg ci mom moy lim japp xamul tricher waye kep ko xamne li ngay wax nit ñi ci kaw bokut li nga japp war nga xolal sa bop nabi sallam nasiha la ko sel jikko la lepp lu mu wax mo ne ci mom bo dikke mu la namon na la da la namon bo dikke mu la sama xarit nga fonko na la da la fonko mana dal fo tollu ci mom re bo dikke lolou lay won lolé julit war nako jang ci nabi sallam fexé ba suni kaw deppok suni bir waye jagal kaw gi te bir gi melna ne lolé musiba la ndax ak nifaq la gëna jégé te innal munafiqina fi ddaraki al-asfali min an-nar wa a'udhu billah kon nabi sallam nasih la bila ghish lu tricher mom alim muallam xam xam fi mom la deppé ndax yalla ko xamal wa allamaka ma lam takun ta'lam waye nak muallam la ku jangal way muallim la jangale kat la yit nak mo dakk jangale ñep diine ji moko don jangale ci ay jëfëm ci ay waxam bayiko fi sahaba yor don ko ci mom mu tega ci ne sahiyun bila manil al jud wal karam wa saha yep tabla fi li waye saha dañuy wax ne moy ko xamne tab da ko yomb amna ci nit ñoo xam dañ joxe nam waye bala ñu joxe rek lu bari dañ fa jaar waye ko xamne fuñ la laaj rek nga sawara joxe koku moy saxi ndo salam saxi la waye bila man bo lu fogg di ñax kenn borom da waxon ne la tubutulu sadaqatikum bil manni walada bil manni walade bu len yaq sen lu bax li ngeen def ci ay sarax walay may ci ñax wala loré lor moy may nit dara bo genné won ku genn nga natale ko ne ko diw sangam lim yor mako ko may wala may ko ko mom fu togat ne ko war nga ma sante bu do man bi sangam mal defal nangam ñun ñepp yalla ñu gën di ñu baxé té dañoo sutural kon li ngay defal nit ci lu baxé dé ko ndeb ndax yalla tax nabi sallam non la meloon sahiyun bila mannin ku tabelé won waye du ñax kenn du la defal mukk dara bu ëllëgé mu dila ko xolé kalaaman yulayin ku noy wax la won daawul ñaga sali wax ci ak dal ci la doon wo nit ñi ndax yalla ko degeelon non ye gëna doy war firawna ci la bokkon waye bam ko yebal bam yebal musa ak harun lum leen waxon fa qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru yakhsha bi ci dese dañu bëgg nit ñi ñu leen di wax lu baax wax yu ñaaw wax yu bon amul ben jariñ du jariñ dara wa qulu lin nas husnan moy ndegal yalla waye kep kuy sax aw lamñ mëna wax lu bon mëna wax lu ñaaw waye loolu ndegal li moy wax lu baax ñambar deug nak moy ki mëna tey aw lamñam ba wax ci bon du ci genné waxtu wone lu rafet lay wax lu baax lay wax su naré wax am salamu nopi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut moy na wax lu bax te nopi fi wut na wax lu bax wala mu nopi dedet na wax lu bax te nopi sahih bil amman kalaman yulayinu sallallahu alayhi wa alihi wasallam waye serigne bi takki na yu islam najib la najib bok na ci ay may manam ku baxi ci sand la bok na ci ay manam ku ñu gëreem ay jëfëm ak waxam la bokku na ci ay manam ku ñor am xel la ñaw la ku ñaw ku mus la lepp day ci mom ajib la moy ku jëgg dayo ci abtar la nasib la moy ku doon sonn ngir yalla la ku doon sonn ngir yalla la fa ida farata fansab joju al afwan di wax sa bo nopé ci li dugulata fenen bu nopplu day leggeel yalla di jaamu yalla ci jaamu yalla yi wa huwa nasikun ab jaamu ko tu yalla la bo xamne zahid ku deddu won aduna jeumay bofum yep ci yalla won huwal amirun nahi huwal amirun nahi alladhi alkhayra yu'linu huwal amirun nahi alladhi alkhayra yuz'inu moy ki nga xamne huwal amirun nahi alladhi alkhayra yudminu digle ak tere mo don ligeyam yu tassalam moy ko xamne du rombu ab safante waxu ci mom du nopi ci ak nen lepp luñ def ci kanamam mu ne ci yalla lu bax la bokku na ci sunna liñu tudde sunnatul iqrar dañu def nangam ci kanamam mu ne ci cell lolou mi tek lu bax la ndax mom señ te nopi ci ludul non kon ab digele kat la ab tere kat la te lolou it ñu baye xel ne xetu yentel muhammad bokku na ci li taxone ñu gën moy digele ak tere kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ndax lan tamuruna bil ma'ruf wa tanhawuna 'anil munkar sa bu nopi digele nopi tere nopi don ñu gën khayriye gi ne ci ñun likoy suxat diko degeural moy ñuy digele ak tere motax kon kilifi waxtu nañu joxe digel tere nañ baye xel ne lolou nonu luma ta baye xel sa bu digle jotay ñu digel ñu bu tere jotay ñu tere ñu kon ñun li ñu war moy teunku bu ba huwal amirun nahil ladhi al khayra yudminu ibnu islam moy ko xamne day diggle treway lu bax kep la saxalon nak moy lu bax limi diggle ci la nekkon safan bimu non tere rek la bayiwon lolé royu kay la ci naqib la naqib moy kabirul qawmi moy sayyidul qawmi mbolem xeyd moy sen kilifa raqib la ku don bayyi xel xeyd bi la di top seni mbir di xantu li ñi def sa bo nekk ci safan mu fexé ba jubanti la mustajib la lillahi wa lirrasul kuy wuy yalla la fuko yalla ma sa wo ci ak top nako waye kep ku ko ma sa wo ci bëgg mu gindi la la mushadzabun kuni sallal ajikum la masih la ku yalla barkel ak dundam la ku yalla dafa ay jaglel la aw wëru way la ku ñu laqtu ci mom la ku laqtu ci mom mucc motax soxna señ ko joxon andil ko ko yunus alayhi salam talal loxo jeme ko muné ko a'udhu billahi minka yunus alayhi salam dané ko usti di ma'ati ku ñepp di laqtu ci mom yow ya nga ñaané yalla musul la ci mom né ko demal ci say bok motax ma ngi dañuy wax né ngoro ñu dakk la bu mu nakari kenn sangu binde fi waxon nañ ko lolu a'udhu billahi minka yunus alayhi salam yoru way la waye mahi la bokku ci ay turam mahi neena anal mahi anal hashiru anal aqib man may mahi may ki nga xamne ci yalla ci man lay faré kéfer ci man mi lay faré kéfer dindi ak kéfer bam jeex jele fi kéfer wa huwa mahin wa muhsin abrafatal kadla ni ko xewon sank nasibun gis nga waxana jikko yaronte ay salam yi nga xane yep yu ragniko la ci mujju gi nak mu ne ku baxu askan la nasib moy ko xamne xam nañ saw askan hasib la moy amum judd la ndax aw askan moy kep kuñ xam say bok nga judd ci yoon rek nasib hasib nak moy mbok yoy am nañ dembu ñu xamé len jup xamé len bax xamé len gor gorlu koku hasib la du ataya ku bari may la won may zahir ak may batin ñu bax ñep mo len teb mo teb maulana shaykhul khadim bam fete gaw ñep muqaddam la mom la yalla jital ci kanam nit ñi huwan nasu yu bax yi tassaro ci nit ñi yep dajena ci yonentou alislam bu nit don kenn mom moy ñep yu bax yep dajena ci mom wal mizan moy natou kay bi yit bu ñi nat mbaxu nit ci ay sama kay nat kuku upp baxo kuku yes baxo mana fim toll dal fofu la kon loko gëna jégué gëna bax loko gëna sori gëna yes mohammed aïssa moy natou kay bi mo taxone serigne touba jël ko tek ko ci kanamam waxane moy leppam bana li kulli man lahu maqulu anna wasilatihi ar-rasul koku nak serigne bi neena ni'mal mumakkanu moy ki yalla jox daraja ki yalla degeural ki yalla jox sañ yalla nu yalla xentu lo mboram ta suñ ci barkep serigne biñu koy jangal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: mawliduhu mu'assam mubarak muhtaram ta'zim

bimi genn nak mi ngi and ak c'est ay jigenam ak ay goné moy ñom dañu bëgg ñew pour camper wu xamna yeen to sam sam muñu dugg mak luñu ko jaral jaral nañ ko ndax in nañ seen njabot bu wone mané fé sax da naka ñom kat liñ bëgg tay moy dañu bëgg xex ak yow ba ñu fexé ba do dugg mak ñaari dal moy seen objectif moy xex ak yow ba nga daw wala ñu téralé ba do dugg mak yoonte malaissa da naka ñun ko dikku ñu pour xex da na dañu dikku juste rek pour umrah ñu taxaju ta khuray ci sax lan lay xexati xex yag na xex ba xex muju ko neewul dole ba amatu dole naka lu muy xexati dan ne tay ji kat mang lay wax la ne yow bu dey la bu ñewé tay sakku ci man ab dir bo xamne dañ koy tok wër nga nay duñ xex dina len ko may waye nak limu bëgguma ñu bayima ak nit ñi kasse nañ ma baye ak nit ñi ma wote sama wote seen mu ñu nek waye mang lay xamal buñu jige pour bëgg xex ak man na la woona dina xex ak ñoom ba kéré dédé taxaw kon fofu da nga gis ne ak ñam manam ñew na pour umrah waye ñambaata yëndul da fay fenn bëggu da xex ak ñoom waye suñu xex ak mom kat dina xex ak ñoom ba dé takal len ci la budé li waxé da naka li mu wax dégg nako dina ko wax wa quraish ci la ñëw quraish nak nim ñëw fekk len dan len kat dama jige ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam bim ñëwé ñu nako lo indi moy len fekk wax nañu oro ibn mas'ud moné ko lo indi muné nax xam ngeen bu baax ne man dom la ci yeen ñu nako waw te xamna bu baax na tamit wajur ngeen ci man ñu nako waw ndax mas ngeen ma tuubal ñu nako dedet muné ma ngi lay wax ne dal yeenante ali sallam genn and ak sahaba yi waxna ma nangam ak nang wax liko yënd waxon yépp bimu ko waxe mel na duñ ko xawa tuumal ci nako yow dal jeng ndax xabil gi nga bokk moy khusaa taxna ba sa digënd ak yëneentu sang ci waxe ni waye nak duñu diglu moy li ngay wax ni ay waxi na xasa kan nak la ginaaw bi nga xamé hor wa jalna bi nga xamé ki bu dañu jalna ñom dañu indi ku ñu wax hor wa ibn mas'ud hor ibn mas'ud nak bimu ñëwé dafa wax yëneentu sang ne ko ndax da nga bëgg ñëw tay jeexal sa askan ba jeex té la wërna li boko défé yaay kiko ñëk def ci histoire dan nako ñi nga andal ba tax ngay japp né man nga jéxal quraish na la wërna nit ñeel ño xamna ni nekkuñu benn famille ay nit ñu jaxaso la ci ay waash yu bokut té man na waat né bo jugé pour xéx ñom da leen daw baay la ginaaw fofu nak la xal lañ wax né bi xoro waxé lolu ci la Abou Bakar xawa mer ba né ko kat na la wërna ñun duñ daw dan nako sax yow demal nga phone peuy lat may lat sen yalla jojol lolou aw khas la demal nga phone peuy bu lat moy yalla joxon ñu dañ kan jam dan nako ñun buñ daw ta duñ ko bayil nit ñi ci lako laaje kokkal na mu ne ko man la Abou Bakar ginaaw bi nga xamé nak hor wa ñew na ba lim bëggoon amuko mom tamit mom orwa wala bok sax lim bëggoon amuguko ndax dafa konné di wax yëneent bi ci wax gi mi wax ak yëneent bi alayhi salam sa bu wax mom rek mi ngi jël sikinu yëneent di ci té andi té ci sikin bi pour bëgg mu dékk waye sa yi waxé ba par rek yëneent bi waxu lim ko xon waye mu jigi nak sa yi bu jëwé loxo bu jëmé ci sikin bi rek amna ben sahaba fa nekkon mu ñuy wax Mughira ibn Sa'ba dañ wax ne sa bo xamé légui loxo bi yëkëti ko day jël bo taatu jasi rek door ko ci loxo bi ngir mo manam baña def lool muy def or wa nak ci nek gi nek ci digënté bobu la sélu sahaba yi niñ bëggé yëneent bi niñ koy aré même bu jappo ba paré sax dañuy jël ñap mi commencé ñom mën nañ ci xex sax ngir bëggé jël jëssétu ñap mi mu gis na dal ki niñ ko bëggé ni ak niñ ko soppé ni wax dëgg yalla manam jot na nak ci quraysh ñu defaat xolaat jangataat sen digënde yëntu bi niñ ci wara doxé kon mom batay lim bëggoon amuko

yeen debi tamit lim bëggul amu guko moy lan moy duggu mak waye ñi mom ñi ngi yoonu seen MSR juste rek pour lan pour manam fexé ba yeen debi baña dem yeen debi duggu fi dem madina te du duggu ci arab yi ci graw bu lañ indi ko ñaan micras waye micras man biñ ko bi nga xamé ne jublu ci nak te leen di yeen tousan da wax ne ké di bëgg ñew kan na né wona ak kacior la ké mo ak kacior la micras am min ñewé lañ ko santone defu lañ ko santone matlu ko moy fexé ba depp yeen debi alayhi salam kon day melne ñom sax ñom yeufeur yi ñi ngi yoon ay MSR ngir bëgg waxtaan ak yentou sallallahu alayhi wasallam ci nako li nga bëgg muñta nek moy duggu makk ndax ñom li tax ñu li tax ñu bañ mu duggu makk lenn kasse la dañu reey reey gi moy lan makka wala quraishi dafa jaay ci arab yépp ne len mo yor li nga xamé ne moy kilifa gi ci makk képp ko xam bëgg na fay duggu da koy jaar ci mom duggu waye kenn mu ne ko forcer pour jaar pour duggu makk yeen dem na bu fi duggé nak day melé force na len bu ko defé na day nek aw khas sen digëna ñu arabé bo tax ñom li ñi def yépp ñukoy def ngir bañ lool ay wa bi nga xamé na kont nañ non nak di yoon MSR yi ci lañ jek jek rek daal yoon nak ku ñu wax Suhayl ibn Amr Suhayl mi nak wax nañ né bi nga xamé na yeenent bi alayhi salam gis nako rek da naka tay kan nak quraysh liñ bëgg mom fiñ tolni mo dañu bëgg sulhu ñu bëgg mu faawadat ay négociation lañ bëgg ak pacte fiñ tolni nak ki yoni nituk jamm la mo tax bi wax nañ mu ngi ko sé dafa né shahula amrakum min amrikum wala sahlu lakum min amrikum seen mbir tay dana jappani ndax Suhayl mi ñu yone xam nañ ni nit la ko xam nañ ni nituk jamm la te nituk manam jalak la bi nga xamé Suhayl ñew na bo waxtaan yeen tassal salam mané ko nak fiñ tolni lima bëgg def moy dama bëgg sa ñëw ben pacte bo xamné ni dañ ci depo su ko defé pacte bi ni mu nekk lo xamné liñ continue la ta pacte bi dañ ci gis sa bop ñun tamit dañ ci gis suñ bop kon day melni lolu ci gatal moy li nga xamné moy xéxo yi amone ci digënté Hudaybiyah ba kéré di Suhayl du ñëwé fekk nak ci digënté bi yeenent ala sallam wax na né faaw mu yoonité mom ben MSR bir makk pour wax ko pour wax la li ko taxaju MSR bobu nak dafa ñëkko Seyna Omar nako dama bëgg yoni ci wa makk Seyna Omar nako xam nga bu wax sama digënté Quraysh non la gi wax sama digënté ñom té jëmëna ji waxe moy fima bokku ci sama fami amu fu ko xamné man na ma def handar kon suma fa dem dañ maré waye dina la jundju nit ko xamné ni tay mu fekké né li def la nga ko dana ko man ndax kuñ sopp la makka té kuñ ñëpp sopp la koku moy Seyna Ousmane ci lo woy Seyna Ousmane nak ba nga xamné ñëw na Seyna yëndu nako dama bëgg na makka wax leen li tax nga ñëw moy pour wër kaaba gi kasse ak umra mo tax jox ci lol nak ci la sayyidna usman demé mak bam demé mu nekkon ko xamné ni mahbub la ñepp ko soppone ñepp ko bëggon ndax tabem ak yaatom ak tamit manam labiram mom sayyidna usman taxna ñu nako yow man lañ la nangal nga wër kaaba gi amma yëneenti bi alayhi salam nak duñ ko may mo leen li ngeen bëgg nak muñ ta nek ndax dañ ma yoni te kima yoni moma gënal lenen budul mom kon munuma wër kaara gi tank mom wëruko ci liñ ko fa tejé nak ay fan jek jek nak daal di siwol ne rayna Seyna Ousmane biñ ci yiwol ne rayna Seyna Ousmane nak fofu nak la julli ñu juggé ne kat tay ji kat comme ko ñëwul won pour jamarlo il faut kon tay dañu jamarlo guma lan moy ray nañ ko bok ci ñun yeen taw sallam biñ ko déggé te xamugul li xaw deug ci la waxé ne na mbolem sahabi yi gënon ngir umrah am bi digeen umra bo taxawñu mbolem ku gënal ngir umra na ñew fi man jaayante ak man ci dé ci nekan tay gi dérét Ousmane du nen parce que biñu gën xaré taxawleen juk ci le mbolem sahaba yefa nekkon ñepp nak daali jaayante ak yëneenti bi alayhi salatu wassalam goor ñe jigeen ñe ñepp seen jaayante gogu nga xamne mo la jaayante won yalla ci bopam tud nako ci alcorane moy subhanahu wa ta'ala ci suratu fatah dan la qadara lillahi 'alal mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara ma yalla gëreem na ñooñu ngirum lo xamne ne meram do ca topat kon lolu moy li nga xamne ne mo aji won ci xexo yi kon day ñew ci jakkara ñettel question bi ñettel bi moy sulhul hudaybiyah pacte bi ci yan la composé won manam ana yan point ño nekkon manam pacte bi ni nga xamé bi nga xamé Suhayl ñew na dafa ñew ci yeen nosar nekk kon ñi ngi seen pacte bi yeen debi daal di bindi bismillahir rahmanir rahim min rasulillah muneko mom da ngay dindi bismillahir rahmanir rahim
wala da ngay bindi bismillah bismillah ndax bobu ñom bismillahumma lañ ñaan wax muneko min abdillahi wa rasulihi muneko da ngay bindi rasulullah ndax suma gëmu ne rasulullah la du ñeppé nga dug makka ci la yënd do ko waxe sayna ali nako nak bindal kon min abdillahi min muhammad ibn abdillah ngay gisse kon koku ku bëgg jamm la batay parce que jalo mom sa boku diggé ci nit faaw ay nit dañ ci am ak yo xamne dañ ci tanazul moy dañ ci wacc day am ak yo xamne dañ koy bayyi ngir ne manam lool moy jalo kenn ku ne da ngay am ci ak yo nango bayyi fekk sa morom ngir jalo manam ci lool lañ lañ ma di dopp ci yi may bëgg wax bi ci ñëk moy ci charte yi ané bi ñu nekk ni julli ñu duñ dugg mak waye ané bi ñew mom man lañ leena permettre ñu dugg mak lamay bu ñëk bu ko defé biñ duggé liñu def moy umrah té deuxième ané bi ñew buñ duggé mak ñetti fan kassé lañ leen may ñetti fan lañ leen fay du une semaine du un mois ñetti fan lañ leen fay ñu def lañu def après gënaat aywa té buñ ñew ci ané béné duñu yar arme bu 10 moy arme lourd duñ ko yor liñu yata moy arme yo xamni dal kuy tukki mënu ko ñakam ñor ngir nga nay deuxième bi wala quatrième bi bok moy képp ko xamni ni ab yéfer la wala képp ko xamni ni dafa nek mak ba tuup ba ñew ci yeen rasul sallam daari daw su accès ci yeen rasul sallam ci medina yeen rasul sallam nako jël toku nonu indi wat ko jox ko yéfer yi manam ku tuubon tay ba say fami téela ba ñu japp la né la do genn yow nga fexé ba recc ba daw ba ag medina yeenent bi mom dalay retourner wa indi wat la jox la wa makka légui nak képp ko xamni jugé na medina defoon ben ñomé ba tax ñu wor ko tek ay daan koku la le jugé medina ñew makka su ñewé ba makka mom wa makka so neex ñu téeku nga xamni julit ñi mom amuñ droit dem jëli koku xamulo bo xol dañuy xawnul pacte bu xaw dis ci julit ni mais hikma bi bu ñëwé ba fatahu makka ci lay gëna léré juroomel bi moy seen digënté wa makka day am fukki at yo xamné xex du fi am xex du am sati du am ñëpp la ci nekk ci jamm su ko defé kenn sëñtu jël ala jammul kenn sëñtu kenn du tamit du sëña songu kenn tamay juroomel bi 6e bi moy képp ko xamné ni bëgg na dugg nak ci coalition julit ni na ci dugg képp ko xamné bëgg na dugg ci coalition makka na ci dugg su ko defé nak yow pacte bi nga xamné sëñu ñen ko légui ku dugg ci coalition makka ni manam lepp lo xamné ni ay ak la yu wa makka am ki dugg ci coalition makka da koy amalé képp ko xam dugg na ci coalition yent bi ak yo xamné coalition yent bi am na ko alayhi salam mom tamit day amalé ak yoy lool moy yi nga xamé né moy juroom benn yi nga xamé né mens la wax né moy pacte yi nga xamné mo li won ci digënté yëneenté bi alayhi salatu wassalam ak wa makka effectivement amna ay réaction bi nga xamné pacte bi séñu nañ ko paré réaction yo xamné mi ngi joggé ci boru julit ñi li tax lool moy ndax li tax moy première fois conséquence am dafa am ko xamné ni da joggé makka daw ñëw ba ci fi yëneenté bi nekk ci manam Hudaybiya bim ñëwé fekk ñu signé pacte bi ñu né tay gi kan ki moy ki nga xamné ci lañu ñëkk manam dal régulariser pacte bi ndax dañ koy jël délawat ko yobbu ko Makka ngana fofu rek fa lay par conséquence ñukam ci la nak ay xéti voix yu bari juk ku melni Sayyidina Ousman Sayyidina Omar nga xamné aksina laaj yëneenté Allah sallam laaj yu bari waye lu mu ko laaj rek da koy wax nak Yalla ak yëneentum ñoo gëna xam bi continue mu continue ci la dem ba ci Sayyidina Abubakar wax la même chose liko yëneenté Allah sallam wax lolu lu gudd la xeyna ko ngir bëgg gattal ak moy tax waye bi nga xamé lolu amna tamit ñeen doon sa dal di wax sahabi kon legi tay gi li ci def moy dañuy delu Makka dañuy delu Madina kep ko xamné indi won nga sa gatt digël na la ñepp ngendam watu taray seen gatt bu ko yëneentu Allah sallam waxe amul kenn ko xamné jugna ñepp dañu tok fiñ tok li tax ñu tok fiñ tok nak li tax ñu tok fiñ tok moy dañu andul ci pacte bi ni yeen bi jaxlé ndax digël na sahabi ñu bañ ta ndigël yeen bi képp ko jëfé woko da nga wéddi ndigël Yalla ta képp ko wéddi ndigël Yalla
da nga togn yalla yentibi nak bañ na ñi ñu al ko taxna mu ñew ci soxnam umu salamata jigen na jox na ku ñawon la ne ko sahaba yi kat al ko ndax digel na len ñu bañ mu ne ko lan la mu ne ko dama len digel nañ watu te ray seede ade ñu bañ umu salamat ne ko lima lay xelal dal moy wol sa wat kat sa kilay wat na la wat salawate ba pare nga jël sa xar dal koy ray bayilel yentibi wo wat katam yeng ko woyé mu wat ba pare rendi am mahadiyum sahabi yep da ko ci top rek gis nga fofu da ngay gis ne diso lu bax la ndax jaxla gi diso lako mujju faje te kim disol jigen la param fofu da ngay gis ne kifa xetli umu bi jigen la lolou ngay xamne kon waccu way bi nga xamne jigen yag nako am ci l'islam ci ay xeti mawaqif yu beure beure yo xamne jigen mo ci gëna l'islam bokku na ci mawaqif yoy non moy ci hodey be gi ni gina ben ki lejeentou salam dadi takay e bagassam nak dadi demat madina al munawwara kon ngir teje dañuy ñew xana tuti comme yaaka waxtu mi ngi waji jax xol yen leçon lañ mëna jangate ci li nga xamé né moy hudaybiyah leçon yiñ ci mëna jangé mom bari na bi ci ñëk moy l'islam dina jamm la nekku dina xex ndax li tax moy nek dina xex mbolé provocation bi tax jinn ni mëna xex rek def nañu ko ci hudaybiyah waye gis nga batay ñi ngi garder seen bop téy seen bop donte sax dañ leen togn lolu bi ci nek ñaar moy ak yi nga xamé jullit ñi am nañ ko ci makk am ko ci masjidul haram xam nga am nañ fi ak dañ leen fa gënoon gën gi taxul ne dañ fa ñak ak ya batay am nañ ko ak yoy nonu ñoom jullit ñi ñu jugg ne dañ koy appliquer moy dañ koy def dañ koy jëli motax ju bëgg umra ci kon ñoom batay jugg nañ ngir ne am nañ fa ak yo xamni wuri ñu ko bag yefeeri ñukoy def ta ak yoy nonu biñe ko téré tamit ané bi ci top mom def nañ ko moy dug nañ makka umra ji def fi ñetti fan ray fa seen hadith dal di konda dem madina lolu bokku na ci ñu fi mëna jangate bokku na ci mëna jangate batay moy deggul genti yeenante bi waxon nañ la li waral moy yeenante dafa gent deggal gi manam bokku na ci liñ ci mëna jang moy li da fay deggal gent ga yeenante sallallahu alayhi wasallam dal di gento ndax yeenante bi rayna watna ndax lan ndax alquran waxnako sax bokku sura fatiha yalla mi waxan la laqad sadaqa allah rasuluhu ar-ruhya bil haqq moolam lu yent ab yent massa gent rek suñu borom dana ñew deggal gent kok non bokku na ci ñu ci mëna jangate may feñ gi nga xamé ne commence nako feñ réussite wote yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak commencé di tasaro nank ma li bokku na ci ñu mëna jangate may gis nañ ni wote bi yent doon wote madina tok fa ni ngi commencé am ay résultat te ni ngi commencé di yaatu nank lolé ko wara moy xaré bi bokku na ci xaré bi moy bokku na ci xaré bi moy manam quraishi reconnaître gimu reconnaître né jullit ñi am nañ doolé xam nga quraishi musu reconnaître jullit ñi am nañ doolé aw ci xaré bi reconnaître na jullit ñi am nañ doolé te bayu xal pourquoi mu reconnaître ko moy lan parce que MSR yu ndon yoni négociation mo taxone mu jox bu fekkone ne japp na jullit ñi am nañ doolé day gëna xex ñom waye tank comme tok na rek baña xex yoni ay nit da kon reconnaître ne jullit ñi am nañ doolé te lolu da fay indi wat benen maana yo bu gëna mag ci jullit ñi ci woné kat jamono ji ni manam ñi ngi sentir ne ñi ñu am doole lañ manam ñu ñu bayyi xel lañ ci zone bi ñekkon lolu bokku na ci li nga xamné mënes na ko té jangaté bokku na ci mënes liñ ci mëna jangaté batay tamit moy quraysi mi nga xamné mu daan pokuré bu ñëk daan wone moy yilif mak moy sangub arab yépp quraysi moy seen kilifa tay ji ni amna lu koy dindi li nga dindi moy lan moy quraysi lolu mu doon woté tay tanazul na ci moy delti ñu ginaaw ndax lan julli ñu bëgg na fe ñew mo bu leen ko téré mu leen ko téré dafa mujj suñu ak ñom ben pact bu yone kon ak ji ma amon man ci yilif makka ba tax kenn mënu fe dugg ak jojju bis na ko tay dind na ko ndax lan ëlëk bu leen neex ngeen ñew dugg ci makka lolu bokku na ci li nga xamé ne may sa ko ci jangate bokku na ci liñ ci mëna jangé ba tay moy sahaba yi bëgg yenté Allah sallam
feññ ci xare bi gi ñu ko bëgg. Loolu bokk na ci mooy li nga xam ne Oruwa doon na ko netli ci ni mu ko gisee woon, ni ñu koy wormaale, ni ñu koy bàyyi xel, bu jàppoo sax ñuy xeex a xuloo pour bëgg jël ci ñàppin moom. Loolu day wane kon bëgg ñu bëgg yonte bi sallallahu alayhi wasallam. Bokk na ci liñ ci mën a jàngatee ba tey moom mooy yàlla dimbali gi muy dindili islam, dimbali gi muy dimbali islam ci alal ak ci daraja. Loolu lépp da ngay gis ne yàlla maanaam bokk na ci mooy dimbali fépp fu lislam taxawee ngir soxla rek day mel ne suñ borom da koy bëgg a dimbali moo xam ci alal la jot wala dimbali ko sax ci ay nit. ba tey bokk na ci li nga xam ne maanaam may sa ko jàngate mooy xaso bi am na ci lenn ci ay kemtaan yoo xam am na ci ay mojisat mbokk kemtaan mooy mojisa buñ ko xam mooy loo xam ne yenn salaam daw yenn ci loxoy yenn tawaa salaam lay bàyyi ko. bokk na ci yooyu mooy ndox mi nga xam ne ñàkkoon na te yenn tawaa salaam jël xeet bi dugal ko ci maanaam wax na nañ ko dugal ci maanaam bën boobu mu mën a génn ndox bu bëree bëri. loolu bokk na ci yi nga xamee ne maanaam mën na si ko jàngale. bokk na ci liñ ci mën a jàngatee ba tey mooy yéen di wax sa saa donte mi ngi bëgg donte xeex naa yéefar yi, xeex naa ñoom Xandax, xeex naa ñoom Badar, xeex naa ñoom Uxut, donte sax ay ray dox na seen diggante, donte rayal nañ ko sax moom ay mbokkam, waaye ba tey fi ni mi ngi cokk mbokk gi dox seen diggante ak ñoom. ba tey mi ngi dox mbokk gi dox diggante ak waa Makk. ndax jox na Quraysh ci xare bi loo xam ne nii waxoon na ko. xam nga waxoon ne waa Quraysh tey suñ ma laajoon loo xam ne nii njekk la njekk loo xam ne dañ ci mën a màggal maanaam dañ ci njekk loo xam ne nii day màggal xurmatillahi ak yu mel noonu tey jii dinaa leen ko jox. mais liñ ma laaj tey loo xam ne lu baax la te dagaan rek dinaa leen ko jox da ngay xam ne def ki ko yéen sama def day wane kon jokku mbokk la ci diggante ñoo xam ne nii dañoo wax ne ay noonu lañ. kon da ngay xam ne yéen sama ba ni nii xeex ak ñoom sax mi ngi bàyyi mbokkoo gi dox seen diggante ak ñoom. loolu mu nekk lu jafe ci jamono ji nit day mel ne nit ki saa boo xam ne am na benn animosité bu dox seen diggante rek day mel ne doxat dox mbokk wala waxante sax mun na doxat seen diggante. loolu kon luñ ci mën a jàngatee la. wokk na ci liñ ci mën a jàngatee ba tey mooy mbir moo xam ne am na nañ ko dellawaat ci yàlla ak ci yonent bi nopp ci mooy yonent bi saa yu waxee wala suñ borom wax mbir mi nañ leen ko bàyyee. loolu li koy firndeel mooy waxi Seydina Omar ji nga xam ne ñëw na ci yonent bi salaam te xamul li ci yonent bi jublu ci pacte bi moom mu ko mu bëggkoo diingat waaye fa mujjee mooy xam ne ne mbir mi yàlla ak yonent bi ñoo ko seq mu daal ci noppi. kon ab julli lépp loo xam ne nii yàlla digal na ko ko yéente bi digal na ko ko bu mu cay xalaat na bàyyi mbir ma yàlla ak yéente bi. loolu mën na ko jàngale ci xare bi ndax Seydina Omar mujj na xam ne moo nekk ci toor yéente bi moo nekk ci dëgg. bokk na ci yi nga xamee ne tamit maanaam mën na ko jàngate mooy màggal orma yàlla liñ ci doon xurmaatillahi màggal ko dafay nekk ci bàyyi xeex maanaam dafa ma ko jëmale ci bàyyi xeex ci xurum bi maanaam ñu bañ a xeex ci xurum bi. xam nga Makk ab xurum la bokk na ci màggal orma yàlla nag bañ a xeex ci biir xurum bi te yéen sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ba xudu bi dugg na ci biir xurum bi fi ñu jóg parce que boobu mi jamono boobu mi ngi ci biir xurum bi ñàkk gi mu ci ñàkk xeex nag jeng jëm ci lislaam loolu day mel ne mayees na ko ci jàngatee. bokk na ci ñu ci mën a jàngatee ba tey képp koo xam ne nii da ngaa wuuteeg moom ci pas-pas mbaa ci diine maanaam nga koy laabiree. xam nga ki ñëw ci yéen salaam salaam di ko wax naan ko ñii kat boo leen rey da nga war na sa mbokk nga rey nangam sangam kooku day war ne nang yu ko yéen tout ça nangu xalaatam boobu noonu te bukku ñu diine loolu daa war ci ñun kay képp koo xam indi ñu ab xalaat te xalaat bi mu nekk lu ñuy maa jariñ donte sax bukku ñu diine nañ ko nangu. waxuma laa nag koo xam ne yéen a bokk tariqa sax wala sax koo xam ne sax bukku leen tariqa yéen a bokk nekk ay julit lépp lu ma wax ci lu baax mën nga ko mën a jël ngir maanaam xam ne ne xalaat la boo xam ne ni lu lay jariñ la koy doon. loolu mees na ko cee jànge. bokk na ci liñ ci ma jàngate ba tey mooy maanaam force bi nga xamee ne ak dëgër gi nga xamee ne yéen tamit amoon na ko ci wëyal ndigal yàlla maanaam force bi ci yéen tamit xam nga yàlla moo ko digal ci na ko na dem maanaam ci gént la ko gisee waaye mu am force na ne lii yàlla bëgg ci man nag dama koy def. loolu mënees na ko cee jàngate. am na lu ci may jàngate lu gën a am solo nag mooy yéen tamit salaam ni mu tolloon mooy ki yàlla gënal ci ñun ñëpp mboolem ñi yàlla ñëw ñëpp moo ci gën. mbooleem sa adduna bi sax dañuy wax li tax ñu bind ko yéen tamit salaam moo tax ñu bind ko ak jamono boobu fi ko nit ñi tegoon
waye yeen di xam sa sam bax gi mu bax woyef gi mu woyef ba meuna bayyi or wa muy laal sikinam man di ci manam di ko xecc xane mom lolu lolu manam metti woko ben yoon mom yeen ta sam lolu jikko yo xam kep ko xamne ab dirigeant nga war nga meuna jikko jikko yo fexé ba lepp lo xam da fay sentir da fay laal sa honneur ñu la koy def war nga meuna am muñu mala war nga meuna am muñ lolu nonu wala war nga man amu daluk muñ lolu da ngay gis ñeen doxal ki bokku ñu diiné mi ngi ñëw di waxtaan ak mom di xëc ci sikinam waye waxu ko dara da ko bayyi rek lolu kenn ku ne kuy dirigeant war nga fexé ba nga yaata sa dënd mana fexé ba ñi nga jabooté kenn ku ne manam ak jim am ci yow mu jël ko te duna wañ dara kon lolu lolu may sa ko ci jangate kon yiñ ci mëna jangate bari na waye ngir bëgga xeyna dakonté waxtu rek dañu xalal xara la bo xamna ni liko taxawon juk du xare pour ñu dañ la fofu len rek ko taxawon juk moy yendo sa dafa tok ba nam mu xamne ni warna da mada makka umra ci bir na mel gogou nak dafa jek jek rek gënte abiss gis ne dem na makka watuna rayna kharam mu xamne kon li kat manam nekutul legi manam ak namé waye lu yalla dogal ci mum la tax mom mune li nga xaw yalla dogal na ci man te jaaré ko ci gënd kat dama koy def te gis moko alquran bimu ñëwé sa deggal na lolu nak laqad sadaqallahu rasuluhu ar-ruha bil haqq yalla deggal na gënd gi nga xam mu lay ñëw salam dal di gëndu am ñoo xane lolu ci hudaybi gi la amewon ci lolou kat ci la ñëndo sa dal di gënné nak and ak mbolem sahaba yi nga xamé né waxna ñi ngi toll ci 1400 personnes biñu gënn mbolem luy armée boudis yoruñuko ci ay jaiss la ñëro yu mënta ñak rek ngir bëgga gënn da dem umra ji waxna biñu gënn sax mom ñëndo sa dafa yar mbolem li nga xamé né moy liñ juddé ay armalam moy yi mo rasul ak yu mel non kon ngi gënn ngir xex yéfer yi ci bopam nak moy wa makka ño sentir né xeyna ñëndo sa bu dikké makka dugg fi ni mu fu duggé né dana nek lo xamne ngan manam ar lay don ci sen digeunte ak ñi nga xamene ñom lañ ko sekkal ma yenen arabé ci lañ waxe nak ne du fi dugg tek ci ay mesure yu bëré bokku ci mesure yu tek nak moy yënd ay ndaw yu bëré ngir bëgg wax nako bu mu dugg ba ki mujjë ñew moy Sohail ibn Amr ci la nak ben attente mëna am ci digeunte yënd wa salam ak maamu makka ñu tiñe ben pacte bo xamne pacte bo ba fi way waxe ni luñu wara tok la diko jangatat ndax pacte bi boy xol li ci ëpp solo ci jiluñu la gënon metti boy xol waye nak li lay xamel ne la tax mu def ko xam nako parce que yunus sallam muhannik la nit ko xarañ la ci walu xalaat ak gisine motax mu bayyi melna ñom ñoo gagné bi ñew 1400 la mais fiñu buñ togaaté inshallah wala tay su fekkene kon nañ ba ci fatah makka dafa muju manam lim bi nek 10000 personnes nga xam day mel yeufere liñ leen def pour bëgga wañi mbolami dafa muju nak upp ba taxna ñu bëré ci ay coalition wala ci ay mbolo ñu coalition ak yëneent bi ba ci atom ñi nak ci 6 lañu nek xam nga 7 mo topp 8 moy Fatou Mak ci Fatou Mak gogu yëneent bi mi ñew ngir bi Mak ñew Mak diko ubbi bo mi ngi and ak 10000 personnes té mel kon la taxon mu dañ signé lool xam nako ndax mbolo yi nga xamé tay wala ñi nga xamé ñu dañ joggé Mak dañ ñew Madina ñu leen délo ci da ci am nit ñoo xam dañu rëcc may su ñeene délo ci yoon yi dañuy rëcc ki ci ñëk rëcc moy Abu Bashir bim rëccé dafa créé ben jamaa manam ben secte bo xamne da nak ci digënde Makka ak Madina dajala fa ay nit képp ko xamne ñing lay yobbu rek ñing lay jëlé Madina dilay yobbu Makka mu dogal la jël koku indi ko ci mbolam ba ñe ba mat mbolo nak ñu nekk fofu nak mbolam ko Quraysh sañu mësaani gën def ay commerce par exemple di def ay commerce ak yu mel nonu mom ñom mbolo mo dañ lan genn jël seen alal kuñ ci maay ra ñu ray la waye mbolo mom buñu jël alal joj mom duñ ko jël ci yendo sax dañ koy téé biñu ba wa Quraysh nak ñom ñu seen pacte bi dañ nak wa yendo sax sam ñi nga xamné té ñu daan juggé ci ñun dem ci yow nga ñukoy dolé ci wat ñom ñu muju di rëcc di nek ci fi ni dañu bëgg bis na tay nak nga jël leen indi leen bir Madina ñu tok ci yow ndax ñu ngi bëgg son seen ay ndax fuñ toll ñi ngi sonal di jël suñu alal ak tamit di ray sañu ki ndax ñoo ñu li ñoon dafa ñu ko ci autorité yeen taw sama seen autorité bop lañ ko dafa motax bi ñe ba son nak ci lañ jëlé ñun ñëpp nak indi leen Madina kon day mel ñoom li ñoon dafa tay ñoom ñoo ci échec parce que ñoo ñu nga xaw ñoo ñu jappone
mën nañu jëlé Madina ba tay ñooñu biñu leen jëlé Madina ñoom jëruñu wuñ leen ma nekku ñu won seen jarign dal biñu ñëme ba loolu bari nak ci la wa fami yu bëre bëre daal bokku ci yëndo sasam téwul nak makk di gëna tuuti parce que ñi duggon ci makk ngir ne dañu ragalon wa makk wa quraysh xamna ne amutuñ doole motax ñom ñep ñu jël seen coalition def ko ci yëndo sasam bi dé ba yëndo sasam santina amna doole nak fiñ tolli mom su ko lay ha da makk te do amata ben problème ci la joggé nak dem fatu makk fekk na boba ñu bëre bëre ci wa makk djebul nañ Khalid bin Walid radiyallahu anhu djebul na Amr ibn As djebul na deng ak ñu bëre bëre ci kangami Quraysh ño xamna ni ay jambar lañ won nek ay fak teud jambar fak teud ñu ñep ci lañ muju dal djeblu ci digënté bi parce que bobu li tax ñu djeblu moy xamnañ ne légui mëna ñu dem Madina di gisante ak sahaba yi sans problème dem pacte bi moy jammo go xam ci 10 ans lay dox kenn du xex ko lool lepp ak yentou sax mi ngi ko def est mi ngi tek stratégie bo xamne leer na ko ne da na ko amal jariñ motax mu seen pacte bobu kon mu nek lo xam tay ben bind la rek ci dunduk yentou sallallahu alayhi wasallam ñi ngi niwat bax mbolam ñi nga xam ñi baye xel fi ci Touba TV di jéglu bax ci cadre yi bu amé lepp lu ci dëng rek ñu xamne suñu ngatati la ak tamit xataay gi nga xamé waxtu yu xat nako xayna teunk gi ngi ko teunk ci minute yu gatt motax détail yépp duñ ko mëna indi di leen nuyu bu baax di nuyu bu baax seen kilifa may seigne Mbacke Faye ñaan yalla ko yalla gëna dolel te gën ko dëgeural mbolem mission bi nga xam seigne Moutakha jox nako ci Dakar yalla nako gëna matal te and ko mbolem murid yépp yo xane wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى وسلم على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبكلام أسف صدور القوم المؤمنين مغنين النوم وبالتوالف عن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginaaw bu nu santate sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam njukulat cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasoul ñaanal cheikh mamadou muntaqa sunu borom yagal ko fi lol te wëral ko non lañ koy ñaanalé bokki julit yépp waye ñaanal ko bokki talib yépp bokki ñu fasiyene andak mbolo mu tuddu rawd rayahin nga xamni moy mbolo mi nga xamni lepp lo xamni itel na walu diine ci bir touba rawatina lu melni magaluk touba wala yep commission yo xamni day match jëm ci bir touba lepp lu cey xam xam lum ci mana don mo xam lu ñuy gëstu la diko bind wala mo xam lu ñuy genn la wala mo xam lu ñuy wax ñom lañ ko denk serigne ahmadou badawi mum cheikh amadou fadal nek ci bop ba waye niko nonu serigne mbacke abdourahman jité li nga xamni moy culturel bi serigne imam ñang bankhas bi nga xamni ci lañ nek muy communication bi moko jité waye serigne may jeng don ki nga xamni mom la fi yabal mu yor coordination bi bokki rawd rayahin nak fasiyene amal ay jotaay yu wute ci ay borom xam xam yu wute waye ci ay tem yu wute tay ji nak bokki ñu fasiyene dalal sunu ben xarit oustaz habibou sall don jangale kat waye don ndaw dekk ci fi ci touba waye bokku ci ñi nga xamantene dañuy gestu waye bokku ci ñi nga xamantene daño nek ci mbolo mi nga xamni moy rawd rayahin te fete ci fi nga xamantene moy walu culturel bi mom lañ fassiyene dalal nak inshallah taala buñ ko joxe mu nuyo dañuy fassiyene dugg ci tem bu am solo wax la len ni ay jotaay yu am solo lay doon yu bari te wute waye ci ay tem yu wute mom nak tem buñ ko denk moy dunduk yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci makka moy fukki at ak ñett yi nga xamni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dund nako makka ginnaw bu ko sun borom yonne xam ngeen lu bare bare xewna fa waye lu ci nek dañ ko def ay bankhas ci lu nu ci waxtu yu may inshallah taala waye bala ñoo dugg ci lef mi rek dañ koy jox mom serigne abibou sall su ko defé mu nuy yok bokk yi nga xamni ñi ngi sétan ñu doora nak dugg ci li nga xamantene moy waxtan wi serigne abib assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina muhammadir amin wa ala alihi wa sahbihi durdwan wa tamkin wa ala khayri qaddimihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din mbok yi nga xamne ñu sétane jota yu mag bi nga xamne wa radhiyallahu ñu koy amal diko gatando gamu gi ñu ngi nuyu baax di len ziyara ñu nuyu serigne mahmoud muntaha bassim mbacke al khalifatul am li taifatul muridiyya diko ñaanal fa no guddu waandu ko wër di nuyu suñu jëwriñ suñu kilifa serigne ahmad al badawi mbacke mi nga xamne mo nek ci bop daire bi diko ziaru baax baax baax diko ñaanal niko serigne ko so waxe tay ji wa daire ñu dik fi ama jara yu am solo and ko ku sit bu mag bi dal bi sit tv ni fasiyene leral aslaf ci dunu sayyidna muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam mo xamna lay jox serigne ko so kaddu gi bu ko defé mu liggey bi
0: jeureujeuf serigne habibou ci nuyo bu am solo bobu waye jeureujeuf bokki telespectateurs yi ñi ngi leen di nuyu bax di leen ziar di leen ñaanal jamm ak tawfiq non lañ ko fasiyene def rek and ak yeen ci ay jotaay yo xamne jotaay yu wute la waye ci ay borom xam xam yu wute waye ci ay tem yu am solo yo xamni xam ngeen ni mbokk yi gamma mom cheikh ahmadou bamba khadim rasoul da ko daan def ba para daan ko digle laylatu mawludun nabi laylatu mahwiriya bi laylatu mahwir tahabi wa tuhrisi ta'azzumi bokki lolo wala rawd rayahin def seen yitte ci fasiyene amal ay jotaay yu wute waye ci ay borom xam xam yu wute inshallah taala buñ fi joge danañ dalal yenen borom xam xam lepp rek dem ci li nga xamanteni moy gamo kon serigne habibou dañ lay daal jox rek nga dugg ci leef mi te moy waxtan wi moy yonante bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw bu ko sun borom yonne fukki at ak ñett yoy nga xamni des nako makka lañ bëgg nga dikkel nu ci digënté bobu nak xam nga étape yu wute la yu bare bare ndax xam ngeen ni ay lor am na fa ginaaw bu mu wote wonna ci sirriya nga xamni da ko don yalu wote na birel waye digeenti baat amna ay lor yu bare bare yu fa am lolo lepp rek ñu bëgg dikkel nu ci insha allah taala ci ak ci mbeertal serigne abib
1: jeureujeuf serigne koso sidna muhammad
0: sallallahu
1: ta'ala alayhi wa sallam mi xamne mom mo waral guddi gi jëm di guddi gam nek guddi gu mak go xamne sunu sang bi di seigne touba khalil mustafa da ko fonkon lol ba da ko def defen wu jeggi dayo defen wu rafet wo xamne da ko tegon ci sunna moy ta'wimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bis diadul minnati limolatin ma'azimi kon guddi la go xamne fonkon nako trop ba tax ay wa kërëm sa bu guddi gogu deggmal ci ñëmi dañ koy wajal ci fatiku jikko sang bu mag bobu akay melokay akay doxima kay jaar jaaram ba tax tay ñu jël ci ben point bo xamne point la man na wax ni moy bi gëna sensible gëna metti ci ak dundam sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam tamay bu ko yalla yonne wax ni wacc ci mom ci kharu hira ak la xew lepp mu dëkk ci kërëga ci soxnam di khadija radhiyallahu anha mu dalal ko ak la ci xew lepp ci tambale watam bu reey bobu nak di islam fasina wo mbolam judit ñep mbolam nit ñep ci diine jo xamne ma nga baye ko fa yalla diine jo xamne bokku tek ñi fi nit woon seen mam yi nekkon ci mu jam ay xiram tamli wato bobu diko yallo dafa am ay sabab yo xamne moko waral ndax ku ne xamne ne wa makka dina nekkon aw askan wo xamne askan suudu wuñu deugar lool waye fonk jam ay xiram trop fonk go xamne jeegina dayo am ay yalla yu bare bare bare bare bare yo xamne nan daan jaamu ñom wa makka tan mukarama mu xamne ko su xexe yi am lu be seen kaw sir nang ko dana jafé trop ngir saxeñ buñ saxeñ ci jaamu seen xiram yoyu tay dafa bëru ay kilifa lool mu wa makka ño xamne ay surafaaw lañ doonoon day kilifa am ay talib yo xamne ñu reen topoon ñu xexe bay lañ nekk dik ñu top ci ginaaw ku melni dana jafé ci ñem ci jëlbeen gi motax mu daldi tamal wotem bobu ci addahu asriya mu wara ci secret ñi xamne ci ñum la amul confiance day xaritam ay wëndërem ak ñen ñi xamne xani suñu wowe ben dañu nangu wala bok buñ nangu duñ ko toroxal ñoo la doon wo ndank ndank kenn par kenn ba ñu jëre gëm tak lool bari lool bokku na ci ñoo ko ci melni ki sayyiduna khadija ne ko sonam su bax so xamne moko tatagal daral ko mu nekkon kenn ci ñi xamanteni moko daan liggeyal di jambar yu bari xam dem notable mak mom khadija nek makkatul mukarrama mom mo ñëk gëm ci jigen ñi ginnaw ba abubakar sidiq di xaritam di wolereem mo dal di gëm bu ci islam waye sayyidina ali karama la wacce mo dal bu ci islam ko islamik ma di am ay membre ay ben ben waye nak nonu usman ibn affan dal duggu ali mu nek rakam do abou talib dal duggu naka nonu ab jaamu man nako tudde non musaddu saydu dal duggu am musaddu saydina arisa bu ci islam ak ñeneen ñu bare bare bare bare mu wote ci secret ko min abdullah ibn arham ci la bokku kasalika mom ndax keur nañ daan def seen reunion ak seen salawat ak seen daawat yépp di wote ndank ndank waye lo lepp nak teew mi nga am ay lor ak ay difficulté yo xamne ñu koy jankol ci bo wote bobu ak sahaba yi nga xamantene ñom ñoko topon ñoko pendant 3 ans di metti at nga def wote bobu nonu dawa syria ngir xagne cause yi nga xamne mum la la wax sank bi lolu amé nak ci lako yalla subhanahu wa ta'ala andil ab aya wala wahyu dal li wacc dal ne ko fasda bima tu'maru wa'ri 'anil mushrikeen yow kat yow sang bi yow sayyidina muhammad li nga xamne mum ngay wote nang ko biral ca kaw waqo ba adni bepp ma ci dekk kep ki mbindef ma ci degg wote bi ci dal wote ca duju safawa taw ca degg bu magwa dal di wo mbollem wa makkatul mukarrama gep mané ñep dal di wosi mu wax leen waxam juré jojé xamal leen neen kat man mi la yalla wén ci yeen afan lu fini propose ne len ndax man mas na la wax lu degg ñu ko ah yow dem suñu xam ci yow dara du rek nga nek nit ku degg nek nit ku bax ko xamne ay tiaxaan amo ci dara ba tax sax ñu dañ lay woy muhammad al amin mom lañuy tuddé mo len tay jine bu na andil jine ju bes mu yalla mu wén ci yeen dum yépp ñu toxit ñu jaxlé lool ben bayam bu ndaw ku abou lahab mo juk ñu ko tabban lak ya muhammad ani hada jama'tana muhammad tuskare ñen la ndax li mo tax ñu dajalé borom dal tassaro mu sax ci mu sax muy diina ju deugar arna ngum yalla gu wër ak pass pass ana sahaba yi ñu daj ay choono yu reey reey reey reey ba bis yalla dal wacce ci ab aya ta moy wol sa mbokk yi xamne ñu gëna jégué muy wandir ashar aqrabin dal di wote ci abou lahab abou taib la bëgg wax wote mokam banu hazim banu abdul muttalib banu shamsin banu abdul shamsin la bëgg wax abdul abdul manaf ñun ñep ñu wolen ban dajé ñun yeen yene say mbokk bop dañ leen yeen day dara wax kenn ku nekk buul deug bam dess yeen ma ab sammu door mukk ñu may sam dara suma war aduna bëpp yeen ñu leen war mukk ndax yeen si yene say mbokk bop dañ leen tay ji yalla mo ma yoni ci yeen yeen sama bok wa yeen ma ci kafata nas motam diin wo ci islam ngir ñu and jaamu yalla mi nga xamne moy benn bur bo xamne mo bokalé bi lol amé bokam yépp dal koy wax ju rafet wax ju noy abou lahab momadou bayam dal jogat dané shadda ma saharakum bi muhammad muhammadé njabar na len njabar ku tar go xamne gi men njabar japp na waye muhammad taxal mo deñ ci wote mu reey bobu sinna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam bi degeere nak di xass sen yalla yoyu nga xamne moy sen yalla yu bari yu nekkon ci kaaba gi day la tag ghuwa wal ay hubal ak yalla yoyu non bari won trop di xamal nit ñi ne len li ngeen jam o ben njariñ ndax kat duñu degg duñu gis mënu ñoo ñod di ñañ mënu ñoo ñod di njariñ mënu ñoo jañ lor tet jam go sen baye dan jam erreur la won bu tegon rek ci ak reer kon nak bayilin yalla yi tegen ñew and ak non wala nakare wa quraishin nakare mbolam ku nek makka barax ñu ne ko nañ dem ci ki nga xamne moy kilifaam debu talib yor ko tamu suñ kilif ñun ñep wus ko lool ñu waxtan ak mom ñu ma jibal ñu sang bi du sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñu man ko ray dik ci abou talib da ne ko day sa dom jidi muhammad da fay wax suñ yalla lu ñaaw di wax suñu wajuri yi ko daan jaamet lu ñaaw bëgg na nga wax ko mu bayiko ndax mënuñ ko supporter da koy bayyi su ko bayiwul ñun ak yow ñu tak ab xare ba ku cey na ca bayam dal ko di abou talib dal ne ko kat wa makk dik nañ ci man ne nañ nangam ak nangam yow nak mohammed mo ci sa bop mu dal ne wallahi ya am lawadu ash-shamsu ala yamini wal qamar ala yashari ala an atruk hadha al-amr ma fahatu khat billahi yaw sama baytakh may waccal ne bu ñu jënt ak di saam te ko sama loxam loxo ndako ci ko sama loxo te ko sama bëggum ndayjor mi jël wër te ko sama bëggum chamoon mi ngir bëgg ma baye wote bi dama ko baye mukk abadan dal di joy joy metti metti metti metti bayam bobu da ne ko demal yow muhammad yow sama dom duma la jébal kenn mo lay lor ci sang bi nek ci wote bobu ayar yi di wacc ngir asbab yu bare bare bare bare bay waye yep lu ci gëna bari da doon jangale gëm yalla ak jikko yu rafet ak sam bari ci makk ay dañ wacc ci loolu doon wacc am ko ni ci loola aw nit di dugg ci islam wa makka wa quraishin di gëna am metit ci li muhammad di def ak ay gayam ñu dal defal nak benen ndaje di kan nak ci abou talib da na ko legui dañ lay proposer ne ba liñ bëgg moy dañu bëgg yow ñu jox la suñu doom buñu wax hamartun walid ndax ku rafet la ko am am xel ku mëna liggéey la nga yor ko diko fété wo tax ñoo muhammad ñu ray ko bu taal meren ñen bëgg bonna bi asra'ikum ci xalat bi ñaw na top yeen ngeen joma seen doom mu dindal ko man man ma jone sama doom ngeen ray ko ah lolu xalat bu ñaawa ñaaw lu mu ko def mukk dañ muhammad demal ba ko ne ci la nga nek waxal la sop kon muhammad ci la nek sallallahu taala alayhi wa sallam ba bis nak ñu nan ne ki dal legi nañ dem ci mu wax ak mom buñ dem sax ci wajuram dal dik ci ne ko yow muhammad bu fekke da nga bëgg alal ñu jël alal dajal ko bam bari jox la ko bu nga appelé ñun ñep ngir nga bayyi li nga nek fekke da nga bëgg falo nguur tax ngay wote man nañ la fal buur nek saydak ngir nga bayyi li ngay wote fekke da nga dofit man nañu dajal alal faj la bu jinné la japp bay la muhammad né lo ngeen bëgg yépp day lo ngeen proposé lépp bëgguma ci dara man ben yalla képp lay woté bu ilah wahid bëggeen ñëpp ñaan jaam bur bobu nga xamanteni moy jalla ji la lo subhanahu wa ta'ala
0: ma sha Allah
1: ah bi lol amé nak ah ci la wa mak xamné ci kët mom ku deugër la ci lim nek ter ku doy war la way mu ñu ko bëtt malgré ñing koy lor di lor sahaba yi way lañ bëgg ax bi bëgg ci mom deug ñu ñu ko am ndax bayam bi di Abu Talib ak salam ci di Khadija ndax ay kilifa ñu nekkon yu maga mak ci def bobu di maktam karama
0: jërëjëf ma sha Allah serigne habibu defana ni lér na nañ ni ci nonu nga xamni yonnte bi sallallahu alaihi wasallam moy ndjel benuk ak wotem te moy don wote ci sirriya moy di wo ñi nga xamanteni ñoko jige comme sunu borom subhanahu wa ta'ala nim ko ko digele waye nga andi lu ama am solo ci bir te mata bayyi xel te kenn ku ne fexé muy sa jikko ndax de nga liñ ko sérel moy xam nañ ni mom al nabi muhammad al amin lañ ko don woyé mu don ko xamni naka jek da wuur ko am alal mom nga koy denk waye ko am loy secret bu bëgg dencit mom nga koy wax muy ko xamni kon naka jek moy gis gisam bokku la gis gis ye dal leen di wo ci ñu jaamu sun borom te baña jaamu ay xërem ndax wax nga ko boba makka ay kilifa fa nekkal yu bare bare ñi bare alal ñi doon ay mbokki bopam ñi jige ko kenn ko na japp ne da leena baña da leena bëgg da fay bëgg andi la neen lu bes moy am solo way teewul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wi di wote way tambale am mbolo kon dañu daldi lool daf ñu daldi man may ñu dugg ci ginaaw bo xamantene ak wote na ba am mbolo mom nga xamne mom la am defana nak ci la daldi yefi daldi tambali nak ñu tambali diko mu tambali nak nga xamne legi weena nak mu wara wote be ci kawakaw ngir ñepp xamne deug rek moy mujju kon na ñew fofu
1: dreyef serigne koso kon sang bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam bi nek makdam karam ci circonstances yu jafé yoyu bunde ay difficulté yo xamné yu reey reey la ba tane sax sun sang bu tedd bi di serigne touba khalil mustafa sera nga dekk mu net li mel nonu ci téré mi do gis ci jess bu bo gis ci muqaddimat bo gis ci mahibun nafi'a
0: deret
1: ay am daara yu am am sur ci sayna mohammed di ay téré sira yo xamné yu day war lañu waye yoy da naka nekku ci ndax dafa nek mbug go xamne mo do gëna tar ci sang bi
0: met
1: kon mu ñu wara ci kaw bi ay bi wacce muy fasda bima tu'maru wa a'da al musrikin ci la dal di wote watem bu reey bobu ngir julit ñep wala bok ñep man ko wosi dug ci islam wote bu amé nak tan tam de lor sahaba yi lor yu metté ndax bobu dañu baye nebutu ñu ne ko ci keur abdullah ibn arham difa nebutu difa jamm sin borom subhanahu wa ta'ala ak difa jang alquran karim diko fa jangale way bay bu wacce nak ci la dal di nak beurel wote biñu tamalim ci kahaba ga di julli ak def seni jamm yalla yeferi nak mer lol ci lolou ba taxana sahaba yi newon dole ñen den lor ay lor yi metté ñu ñu ta japp ka ci gëna si moy bilal ibn rabah ne kon ko xamne ab jamm la won am ñu ñene mi duko na abasa mu etiopie japp ko diko lor yi metti damay futti ay yereem tele ko ci nayu tang wi jël ay xéeru 10 duko tek ci ab dëndum duko ciaw ay yar yu metti bëgg mu bay sina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ci lañu wax am wax tradu wax am juré joju du an allah ahad ma mbugal mi tere ba tan man ahad ngi mbugal metti gu metti ci mom ko abou bakr sidiam moko fekk mom moko xatli jënd ko gorel ko dugal ko mu nek asgor ngir mbugal mu tar dina ba muntu da wax waye nek nonu ñu al yasir kasari ka bokko na ci mbugal metti momu muy ammar ibn yasir ak bayam yasir ak wajuru jigen di sumayya di ngeen doon mbugal di len teur ci naaj bi di len door di jël wëñ gu tang diko ñaas ci neram mi xet mbugal bo xam dal ci xet metti def nañ len ko ngir bëgg ñu bayyi sidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam way ñu sax dak sañ sin gëm gu deugër gogu ana mu ngi takko ci na mom rombu len ci tartar yoyu mu nan len sabran ala yasir fa inna mahdakum al janna yeen wa ahlu yasir mu ngeen ku ñu faat aljina nga jëm kérok ci lañ ray sumayat mom reenu ñaawo nga xamne bu jëlin moko jël ab xej bojju ko ci koll bi mu dal di faatu moy soone ci ñeuk seyit ci islam mom sumaya mo ñeuk faatu ci islam mu nekkon xexo bu tiss yasir ñu bëggal ko kassar ko bu mu faatu momit mu tek ci xamar mission dom diko door metti bam tagal ko sagom ci tuddu sen yalla yoyu ci wax ju rafet ñu koy baye dal ni ki ke legi bayina muhammad wedni islam dikre ci ñun mu yalla jog ak tonam di joy met dem ci sang ba di joy sahabay dal ne kat yasir genn ci diina ji mo man ne mukk ki day du genn ci diina ji mukk mukk na xolam ñu fess del ak iman ko bu fess del ak ngëm ngir xañal ko forcer rek mu wax lool way du bëgg bëggum mu sahabay dañ ñu lu nek na tal nañ seeni kër nangu seeni alal agan sahaba dañ ne ñeen ambargo manam dal kep ko na nga top muhammad wala bok ci wa quraish ba dess abou lahab ñu la ambargo manam da bu jëmeuti ak yow buñ jaayati ak yow économique ma nañ la bay socialement aussi nañ la bay buñ ne nuyu buñ la may soona bo bëgg soona buñ la ko may def ko addu bari bari bari sahaba yi dund ci mbool ak ko tara tara tara ak ba ci sax am yu ñu sol ci neer yi rap xar seen yaram yi ak bu am lu dundé dañ dan dem ci all bi bu ro ci xam garab di ko yi ngir tartal ak ay cior ak yi bu metti metti mu ko addu bari bari bari way lepp rek ñu sax seen dem gu deugar gogu rek ak seen mungu jig day gogu bi lolu amé nak ci la ñen ci kilifa makki dañ li kan ñaawna bay banu quraishin bi alko ñu pukere ni rek ñaawna nañ dem tap ke wé ñu taf ci kaaba ga bay ñi ñu dundat kam nañ doon dundé bañ lay bëgg tap ke do fekk ko ma nga lek ko bu mu jeex tak mu kimtan lu re re re re bi lolu amé taxul ñu dacc taxul ñu bayyi wa abou lahab wala abou talib jaxalen lol amuy fen fuñ ko meuna jaar ak khadija sun borom mi xamne mo jalla jalla sa kamala mu dal di wacce khadija dal wacce ab liggey ni ci ay wer yu neew lu tolo ñetti wer ki di abou talib dal wacce ab liggey ñam ñaar ci men armi mu ne ko am trist mu dug haamul usnu mu sabitu mu atum jaqare ne kat muhammad ñako don ar ci zahir ñam dem nañu ko nak legi yefe djum nañ nak ngir fassine ko fagagal ngir kin ko andousé demna nekatu fi am besin ko fekk mu julli ci kaaba gi mu tak ko ak boom bam deuguer diko xot ba ko ray Abou Bakar moko fekk da len di fekk bu max len ñu dem mu nda digen ray ko xamne dana yalla moy sama borom
2: Allah
1: mu daj lu nek mu jaag mu ne day genn gaday dem Taif ndax limi supporter makka dal jigina dayo dum taif ngir fa ay niyam ñu fere buñu ag ñu mën ko xett bi magge taif ñi fi gëna bon wa taif ñu bolo ko ay dof ak ay xalé ñu koy yuxo diko sanni ay xeer ba tanki dag ci la ñaanal ñaan gu re goge allahumma inni asko ilayka bu fa quwwati wa hawani ala nnas ya arhamar rahimin yow yalla ma ngi lay jambat sama lompay ak sama new katan gi ak sama doyli gi ma doore ci mbinde fi ni xamne kep ko yeer me ko permane fu
2: masallah
1: bam dal nangu ñaanam goge ndil si nak taif ni ze taif nak ci la def ben strategie muy di wo ñi xamne ñu lan joge ci yeren giir yi ak yeen dekk yi ngeen ñu dug ci islam
2: masallah jerejeuf serigne abdou sall defena na fukki attaque net yi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bu ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala yonne digeenti bobu mu dund makka dafa melni resume nga lepp masallah ñi ngi lay sant bu baakha baax di la gërem xana dama la jox rek kaddu yi nga xamanteni mom ngay danele jotaay bi ndax liñ ñu mayal ci waxtu melni jeexna masallah
1: jerejeuf kon ci resume rek monsieur muhammad sallalahu ta'ala alayhi wasallam ak sahaba yi dun nañ tartare yo xamne doyna war tartare metti metti metti makkatul mukarrama tartare yoy nak mo seigne touba mi nga xamne mom lañu yakar da wax talibé ñëkke nañ sahaba ñun seen ñoy seen bay ci dine lepp lu ñen def na gën muñ kon loolu liñ fi mëna jangati dal deug deug moy iman gu deugër ak muñ kon kep ko ab julit digeunte bi wa nga ci jangate lolu am sa ngeum gu deuguer lo na tar tar tar tar tar tar tar mun jax jax jax jax nga sax ci sa iman lim metti metti metti nga sax
2: ci muñ
1: ci muñ lolu dal moy ni nga xamne ci tok mom lañ meuna wax ci fukki at ak ñett yoy nonu kon xamna ñi nga xamne yoon top jotaay bi liñ waji doon bari na lol way ko na xamne waxte mom mo xat ba jigi dayo kon dal sang bi mi nonu ak jiko mi sel di gërem bax bax wa rawd rayahin ci jotaay yu magi xamne mom lañuy def and ko mbolim ci yi nga xamne ñu nek ci rew mi rawatene ci bu mag bi di al bisri tv kon xamna lepp wax xamne dafa am ay ndëngër ci waxtaan wi ñu ngi jiglu baax baax baax lepp jubit nak masal ko yalla baax baax baax kon ñu ngi baba señ ko so jërëjëf
2: jërëjëf serigne habibu sall oustaz ñu koy sant bu baax diko gëreum ci waxtaan bu am solo wi nga xamni andina ko te te moy dundu yonante bi sallallahu alaihi wasallam fukki at ak ñet yi nga xamni ginaaw bu ko sun borom yonne amna ko ci makka xam ngeen ni wote ci wote go xamni ci secret la ko don wote wo ay bokkam ak ay jigeñalem ba ay ba wacc mu daldi wote ca kaw biral ni sunu borom moy kenn waye ñoñu nga xamni ñom la don andal muñ gu am solo nga xam do nañ ko muñ té oustaz jéxalé ko légui ci ni serigne touba bi mi terbiye mangi touba dan na len jox misal ci wax len ni sahabay ñoy seen bay ci diiné kon de len roj ci sahabay waye de ngeen lolu nga xamni lolu la mujjé té moy ñun ñepp nu wara am khuwatul iman waye gor gorlu bu baaxa baax ci muñ da di roy ñi nga xamanteni moy sahabay anan ak yaronte bi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mbokk yi li la ñeen seen télévision mafatul bishri andi len andon ko wa rawd wa yahin tay di ñu dalal len serigne abibou sall ci waxtaan lu am solo bo nga xamni andi nako benen yoon nonu ñu len ko waxe da lan dalalat ay borom xam xam ñu fasiyene amal fukki jotaay ak ñaar insha allah ta'ala dara du len ci raw di ngeen ko and ak seen télévision mafatul bishri wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Mungkin jam mengganti ke jam mengajar. Mungkin dengan begini ni, wah, jam lagi. Mau di dengan begini aku jece. Jadi sebab bersen bi, belum tenang kau yar. Tahu aku bem ag. Tunggu sebisa. Bem benci agi. Mampir anda benga kami ni sambil naik. Madam Sir, minggu dah kasih si sindigam. Top. Bank nyari tangkam. Banker sikut babajan tank mayor bersan bi yar ni jang ba lola agge nak ba nopi lako nak ney ko dama beug nga wax ko mbolen ku fi kilifa ak cheikh yeb ni den dama beug guddi gi bu jossate kenn ku ne faga ne nang ko fa defe te kep ko fa jege dik ba té li ñu am ci xéewal ñu xéewal di leen ko yow mi joxe digal li nak digal na la nga def ko ñett fan ndax gan boko fonké dang koy gassal guddiké nga ganalé ko buy dem nga bijeenti ko motax ñett fan yoy yi
1: jam
0: jox na la nañ koy def waaw
1: leer na lokay leer na
0: mom lool loku Seigne Touba wax babé bu fi ñu né bu fi ñu koy waxé ci guddik tay yi musper nank dawul nang mbolen dekk bi kenn naari gannaari fi nekkon ak yéwi yéek ñepp kenn ku né dara wax ni bu kenn nelaw dañ ko da yéene sax di ko wër ci dekk bi di wër dekk bi ni Seigne bi né bu guddik bu kenn nelaw ñepp nañ dajé ci penc bi waaw
1: waaw
0: ko ngon lol
1: barka barka la barka.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki juliti mbokki talibi ñu ngi leen di nuyu nuyo bi gëna tedd ci nuyo di nuyo bi l'islam digital ci nuyo bi ak siar bi khalifa general kul mouride cheikh sidi el mukhtar mbake ci diko ñaanal yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yagal ko fi lol ci mu and ak wër mom ak mbollem njabotu seigne touba ak yépp ak njabotu l'islam bi yépp mbokki juliti mbokki talibi mbokki and ak ñun ci sen télévision yi di touba monde bi tv ak ci radio khassida online touba monde bi ak gesbu.com ñu ngi leen delu nuyu bax leen xiaré bu ngeen gisé barab bu tedd bi suñu ginaaw ak fi ñu taxaw ngeen xamné ñi ngi ci darul muhti ku tuddu darul muhti tuddu mam cherno ibra fati mi nga xamné mo bok ak serigne bi lepp serigne bi denkon ko liggey bu am solo bi mi dem ci geej gi bi mu delu ci waté fekk liggey ba mel na nga xamné non la ko bëgge won ñu dekk fi nak ci darul muhti ndax ko tuddu gamo tuddu cheikh ahmed bamba kharim rasoul ak dak bu tedd ba di ñaarem waye ku tuddu gamo itam tuddu mam cherno ibra fati ak daru muhti ak taxaway bu am solo bi nga xamne danako ci taxaw mu daan dundé gamo nu nga xamné néw na ci sénégal ku nga xamné dana taxawé non ci gamo ndax gamo yëmele ko won ci bisub gamo bi dana taxawé ñetti fan ci gamo danako gungé bis bi jitu gamo mu yusu tay bi ci bisub gamo bi mu and ak mbokk yi waye gamo ba ci suba gatam dana dundal li nga xamné modi gamo mudi bis bi nga xamné ci la sang bu tedd bi di sayyidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam feñe won modi bis bi nga xamanteni ni ci la suñu lepp nek mbokk yi ñi ngi taxaw itam ak kenn ci njabotuk mam cherno ibra fati ñu diko wax serigne mahamadan mbake ibnu serigne basirou antagnan dañ koy jox kaddu gi mu nuyo daldi xamle mbokk yi li nga xamanteni mom lañ wara duggé ci liggéey bi bismillah serigne mahamadan
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli yi mbokk talibé yi ñi ngi leen di nuyu yeen ñep kenn ku ci nek ci turam ak ci santam di len dam bekte bu baxit ci taxaw ci bëreb bu tedd bi nga xamantene bëreb ci bëreb ben la ci bëreb bi serigne touba yi nga xamne serigne touba moko sancalon bopam ndax mo waxon mam tiernu mu sanc ci bëreb bi nga xamantene ci dëkk bi lañ nekk tay di daru moxti wax ko ne ko nang fa tok lu la fa fekkul dama ko amul ku fi dugg tay nak gis li fi nekk lepp da nga xamne kon liko serigne touba don wax lepp aksina te lola amna lola motax tay ñu nekk ci bëreb bu tedd bi nga xamantene bimu nekké ci kër gu mag gi nga xamantene mo nekk ci suñ dej mo nekk ci suñ chamoy bëreb bi nga xamantene mom lañuy jakkarol di beyti fofu la daan duggé xalwa bimu génné aduna it fofu lañ ko denc mu nekk fi it ak njabotam gu tedd gi nga xamantene ñi ci waccu liggéey ñëpp fi ci bëreb bi lañ leen tek mu bokku ci bëreb yi nga xamantene te serigne touba waxon nako nako bëreb bobu nga nekk de nga xamne ab folon ab volontaire la ci bunti aljana yi ab buntu la ci bunti aljana yi kon nak bunu sun borom baxé ba nekk ci buntu bobé nekkando fi ci njabotam nekkando fi ñun ñëpp kon danañ am mbékté bu baaxa baax man ko won njabot gi ba kenn ku ci nekk gis ko bu ëllëgé nga xamé ko ñu and ci it ak mbokki talibé yo xamantene ci radio khassida online ci lañuy liggé muy ñu am pastef di ñu am ki it ño xamantene ñi ngi leen di bayyi xel ci yoon wi ndax bis bu nekk ñi ngi dugg ci kër serigne touba bis bu set ñi ngi wër kër serigne touba yi di gëstu li xew ci kër serigne touba yi bëreb yi ñu diko won nit ñi ba nit ñëpp man ko xamé kon dal ñi ngi leen di dalal jamm te di leen wax ni bis bi bëreb bi ngeen ñew tay jiit am nañ ci yaakar ndax serigne touba mas nako borom dal wax ne ko nit de bu fu ñewé ba aksi ci bëreb bi lepp lu mu fi sakku dana ko am bëreb la bo xamantene bëreb bu baax la bëreb bo xamantene lu serigne touba di def ci bëreb yépp def nako fi te waxon nako fi ne ko nit ku dikk ba aksi ci bëreb bi lo fi sakku dang ko am kon nak lolu jarna kenn ku ci nek di xëñtu bëreb bi di fi ñew bëreb bi liñ fi liggéey kenn ku ci nek manis na la ko won du bëreb la bo xamantene jaamu yalla ak liggéey rek liñ fi liggéey ndax lolu ngeen di dégg ci ginnaw muy ñoñu yëkëti bis bu nek danaka bis bu nek mawlud amna fi ci biir kër gi ndax bëreb bi ñu jakkarlo nga xamne mo nek ci suñ kanam borom bi mu ko fi def defu ko fi won lu dut bu nekké ci biir neeg bi di fi duggé xalwa ay nit man fe tok di fi jang ay xasside bu bëcëk lolu rek la ko fi def won muy bëreb bi nek ci suñ kanam nonu ngeen di déggé mawlud bi it non lañ koy défé gamu gi it non lañ koy défé ba bëcëk muy niñ leen ko waxé légui ci biir kër ga mag ñi dañuy ñew ñu def ñeenti groupe yo xamne groupe yépp dañuy tok ñi di yëkëti muqaddimat ñi di yëkëti jesbu ñi di yëkëti muwaybu kenen ki ci dess di yëkëti barsan ba bañuy julli fajar mu jeex ñu ñaanalante ñëpp dem amul li waxtaan amul dara luñ ci def bëreb bi non lañ ko baxo won bu gamu jalle it bis bu nek semaine bu nek it non lañ koy defé ci biir dëkk bi ba karok mu jeex kon nak bëreb ngi bëreb bo xamne bu am solo la ñu di leen fi dalal jamm di ñaanal talibé yépp kenn ku ci nek li nga bëgg ci bëreb bi ñu nek te man na ko yalla nako suñu borom safaral kon nak bëreb bi ñu nek ñu xamalé ne leen moy beyti moy fi mam tiernu teud fim teud ni tay ji ni mo khalifam bi fi ñëkkono nek di serigne modaw balla ñoo fi bokku teud ño bokku benn bëreb buñ teud yenen bëreb yi ci dess nga xamne moy bëreb bi ko fété ndey jor serigne modou abib mo fi nek wayjuru serigne mustapha may nga xamantene mo yoron soxna may mu mak ak serigne mahmoudan mi nga xamantene mo nekkon koso mo yoron daara yi benen bëreb bi fété ci walu chamon serigne abdul khodous mo fi nek
0: muy ki nga xamantene mo nekkon ñaarelu khalifa yenen yi nek ci ginnawam ay domam ñofi nek serigne ay dara serigne dam fati serigne ousmane mbacke no reyni serigne chubeyru serigne miqdat serigne mbacke anta ak kenn ki nga xamantene nak mok mu ñom bokkon lepp ci wayjuru jigen muy serigne matar samba men mom kesse mo len rax ci bir kon nak lolu moy bereb bi nga xamantene mom lañ nek fi tay ñaanal ñepp di sante ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf serigne mahmadan ci lu am solo lolu nga xamne ani goko kon mbokk yi nim ko waxe rek mudi bereb bi nga xamne fi la mam cierno ibro fati nek mudi bereb bi nga xamne serigne touba cheikh ahmed bamba khadim rasoul moko waxone ne ko bereb bi frontel la ci frontelli aljana buntu la ci buntu aljana yi manam ci leral kon ñi ngi taxaw ci ben ci buntu aljana yi kon mbokk yi liñu andi fetam ci dekk bi bokku na ci ni mam cierno ibro fati ken doonul ko ñi xamne ci yoonu mouride ñepp ko xam wante bëgg nañu xamlé bëgg nañu léral gamo naka lañ ko daan dundé fi ci daru mukti naka la ko ko téddi ki mam cierno ibro fati daan taxawé wané ginnaw bimu fi joggé tam njabotam bu téddi ko fi wotu naka lañ ko daan taxawé ba ci jamono yi ñu tollu naka lañ yi dundé gamo ndax ni ngeen ko waxé ci tambali bi néwna ci biir Sénégal dëkk bo xamné dañuy taxawo gamo ci ñetti fan non la ko mam cierno ibro fati daan taxawé bu ñu né suba la gamo muy bisub tay bi wante bisub gamo bi ci bopam ak gamo bu ci suba lepp dañ koy dundal fi ci daru mukti kon and leen ak ñun ñu dugg ci biir dalal gan ñu tedd ñu fas ki ne waxtane li nga xamne modi gamo ak daru mukti

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julliji mbokki talibi ñi ngi len di nuyu nuyo bi gëna tedd ci nuyu di nuyo bi l'islam di jital ci nuyo bi ak siar bi khalifatu general kul murid cheikh sidi el mukhtar mbake ci diko ñaanal yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yagal ko fi lol ci mu and ak wër mom ak mbollem jabotuk serigne touba gi yep ak jabotuk l'islam gi yep mbokki and ak ñun ci sen radio khassida online touba monde bi di and ak ñun ci site bi di jesbu.com ak touba monde bi tv ñi ngi leen di nuyu lu bari di leen siaré di leen balu ak ci di leen ko bal ci rafet lool and bi ngeen di and ak ñun bu ngeen gisee jotaay bi nak ak li ñu ubbé ngeen xamné ñi ngi ci dëkk bu tedd dëkk bu mag dëkk bo nga xamné kenn dudu ko laccé fi ci Sénégal mu di dalul mohti di dëkk bi nga xamné mam cierno ibrou fati mi nga xamné mo ku tedd ki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ñoo bokk wenn wayju di mamour ante sali mom moko sancho nek fi ak njabotam wante li waral jotaay bi itam bokku na ci xew xew bu mag xew xew bu tedd bu nga xamne mom lañu delmal modi gamo di gan ak jamono ku tedd ki sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñu diko magal bu bari ci aduna bi rawati ne fi ci senegal wante rawati ne ci dekk bu tedd bi di touba ak ndiarem wante ak fi ci darul muhti ndax ku tuddu gamo tuddu ku tedd gi cheikh ahmad bamba kharim rasoul ci ndiarem wante ku tuddu gamu itam tuddu ku tedd ci di mam cierno ibrou fati fi ci darul muhti mbokk nak ñi ngi tok ak mbokk ñu nga xamne fi ci dekk bu tedd bi di darul muhti fi lañu dekk tassano fi bokk njabotu mam cierno ibrou fati nek fi nekkin wu rafet ñu wara waxtane ak ñom li nga xamanteni mom lañ leen jundju legi mudi walu gamu tassanul gamu ak taxaway bu am solo bi nga xamne kilifa yi ñu leen tuddu legi da nañ ci taxaw ak li nga xamanteni ni modi ndigal yi fan ko jele won ak ni ñi gamo fi ci darul muhti ak yoon wu sel wu tedd wi nga xamne magni ci lañ jaaroon daan ko gamo ngir laq ci ngeerumul suñu borom subhanahu wa ta'ala ak ngeerumul yonante bi alayhi salatu wassalam yoyep war nañ ko waxtaan war ko faram facce leral ko ngir ku nekk man ci jariñu ci kaw lolu ñi ngi tok ak serigne abdul khudus mbacke ibnu serigne basirou antagnan mi nga xamne suñu mam cierno ibrou fati moy wayjurum kon ñu wara waxtane ak mom li nga xamanteni modi tarixu gamu wara waxtane ak mom itam li nga xamanteni modi gan ak jamono ku tedd ki di sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ak xew xew ya ci amon ak li nga xamanteni modi tarixu gamu ak ñi nga xamna ñoo jëk gamu fi ci diwanu senegal ak liko wër kon ngir baña guddal ak jëkante ak waxtu yi dañuy daldi jox sunu gan gu tedd gi di serigne Abdou Khoudous Mbacké mu daldi nuyo ak bokk yi daldi dugg ci laaj bi kon Serigne Abdou Khoudous dañ lay jox kaddu gi nga waxtaan ak mbokk yi jëm leen leral li nga xamanteni modou tarixu gamo ak lenn ci ay xew xew yu nga xamne xewon na ci gan ak jamono ku tedd ki di alayhi salatu wassalam bismillah.

0: al mashallah
1: jeureujeuf serigne koso xamna kaddu yi serigne madjama teje amna solo lol ci sax mom danaka joxagn nañu waxtan wi ñu wara waxtan wi serigne mbacke wara waxtan jappuna ne dana tax nit ñi gën ko bayyi xel ndax nim ko laytaay amna solo nim ko waxe non timit ci digënte da'ir rawd rahin ak da'irum khadimatul khidma jappuna ne bëgg gu dajala waye serigne bi li tax mu boole len xam na ne njariñ lay doon ci mbinde fi te mi ngi feñ bu baaxa baax kon yalla yalla nangu liggey bi rek
2: amin
1: te serigne bi fay liggey bi
2: amin
1: te sun borom musal ñu ci lepp lo xamne rek lu yaq ab liggey la wala lu koy karajal
2: amin
1: ma kaddu yi ñu tejje moy sante rek bok yi nga xamne mo xam mamburi rawd rahin wala mamburi da'irum khadimatul khidma wala ñi nga xamne bëgg nañ lu baax ba nopi di japp ci liggey bi ak likoy doxal ñu ngi leen di sante bu baax di leen gëreem ndax jëf ci guddi gamu serigne bi nim ko waxe kep ko xamne dépassé nga ci fuñu magalé gudd yantabi sallallahu alayhi wasallam donte ben deureum la mel nga ne tew nga ci xaré badar ak xaré uhud lolou kon tiyaba ju ko gëna reuy amut lolou ñi ngi fatali bokk julit yi ñu bayyi xel lolou donte da ngay tangal kafteru café wala sax da ngay jënd tangal rek da fexé ba sa alal dem ci lolou amna solo lol kon ñi ngi sante bokk yi ci japp ki ci jitu nak moy cheikh mahamoudoul muntaha ndax jëfëm mo ci jitu ci luy dundal guddi ak rawatina ñi nga xamne dañ ñu ci jappalé mën nañ ci ragné mënu ñu lim ñep way mën nañ ci ragné ku melni serigne basirou mbacké mu serigne qadim awba day taxaw taxway bu reuy tax barab bi nga xamne mom lañuy gamo kat wax deug yalla mo koy faggu ci alalam kon lool it buñ togué fi war nañ ko sante di sante it ku melni serigne souley diagne ak bokk yi nga xamne dal ñoy japp ci li dundal guddig yépp mo xam ay ñam la mo xam alal la ak lu mëna doon ak ku melni suñu njagandour nga xamne lu aju ci sonorisation bi ak écran yépp mo koy andi momit koku it mune su ko ñaka beral ak tiant tiant gogu dal mën na yobale ñi nga xamne dañ ci jëf ju rafet kon suñ ko so ñi ngi sante suñu abdou samad mi nga xamne mo sakku jotaay bi ci serigne afiye mi nga xamne moy sun kalifa mu jox ñu ndigal ngir ñu tew fi timit ngir waxtane lu aju ci wajtaayu gamu gi ñi sante groupe assamadiya bu baaxa baax di la sante yow tamit di sante mk ak cmt ak technique sa bi nga xamne mo nekkon ci xarala gi di ñaan sun borom ñu tew ñu ag ci bisbek jamm te defé ko niko serigne bi bëgge te dara yi ngestal wala dara yi lu yaq jëf rek bañ ci am ba serigne bi nangu jëf ci ta selal ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jeureujeuf serigne abdullah had busso mom serigne cierno busso ñi ngi lay sante bu baax yeet di la gëreum ci taxaway bu am solo bi nga xamne naka jek rek yang ko taxaw ci bepp liggey bo xamne muqaddimat khidma mi ngi koy amal rawati na lu jëm ci yi nga xamne dafa mënta ñak ndax day yu am solo yo xamne mbolo mi naam ñi ngi koy dundu waye war nañu fexet ba aduna bepp yek ko man koy dundal ak ñom señ ma jama wax na ko legi melna ni gaay mom ñi ngi roy gamag bu baax baax mbolim at señ touba yi fu ci dem rek ña ngay koy roy ci daayira yek fep rek ñi ngi ci sante baax ci taxaway bi di sante baax serigne afiye busso mi nga xamni mo donon kilifa ak jotaay bi waye mo ubbiyet waxtaan wi di len sante bu baax waye di nuyu walé wa ilham latiful khabir nga xamni ñomit ay banqas lañ ci biir liggey bi seen kurelit di ñew di téwé liggey bi waye ñu bok ci ñi nga xamne waxtu wala ñoy xéñal parfum yu am solo fi ci barabu serigne touba bi ñomit ñi ngi leen di sante bu baax seen jitul serigne assane yad serigne jibril fall ak mbolem mbokk yi nga xamni kenn ku ne tay mi ngi wacc fasiyene ñew ci liggey bu tedd bi waye fufu way man di gamo rek ñi ngi koy ziyara bu baaxa baax di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala serigne bi nonu mu ko waxe wan moy ta'simuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi hisdiyadul minnati li mukhlisil mu'azzami kon isdiyadul minnat bobu yalla nako suñu borom subhanahu wa ta'ala defal ñi ngi sant baax bokk yi nga xamni ñom ñepp ñu ngi don tewlu ci television assamadiya tv ak ci television mk wala ci mbolem plateforme yi ñu nekk ñepp di sant seigne mor mo nekkon ci régie bi serigne djili bu so ñu koy nuyu baax diko ziar di nuyu bokk yépp wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ak jigen ñi tamit mi ngi rafetlu seen ap teway lu fi jele ci yool ak tuyaaba yalla nako bokk ak yeen ci barke serigne bi ñepp ñaanal serigne bi tamit mu ag ci bis bi yaakar na ren dundal na gam gi no xamanteni xol yépp sedna

kon ñu wax leen ne programme suwe bi yaakaar naa sëñ Khadim Sylla mooy def si wax Khadim Sylla docteur Khadim Sylla mooy def waxtaan wi ni sëriñ bi doon Gamoo Ndiarème bu noppee sëriñ Mahmadan mu sëriñ Abdoulaye Hat mooy ñëw tëj si ñaanal mbooloo mi xam ngeen ne fan yépp waxtu wu nekk kilifa genn day ñëw tëj si tey sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Sonyibu moom moo koy tëj si moom nag ku nekk xam na turandoom ak Gamoo kon na ñaanal ñëpp ñu am xaas te ñaanal waa France ña noonu ya sun borom nasaqal leen alak kooke nga xam ne moo fa nekk mu alak ko ba ñëpp xam ne alak nan ko te alak ka ji jógendi fii ci dëkkab Serigne Touba bi bismillah amin amin amin amin amin amin

0: aljana yatuna yermane yalla mo fay dugal nit nañ ñaanal yermane nañ roy moulana cheikh amadou khadim ci irham jami'al wara yalla nga yeram ñep ñi dund di yefor sax yalla nga len yeram bala ño faatu nañ dund dugul islam ndax buñ faato meuna taxé waye bul kenn diko yene safar bul kenn diko yene mu dé ci kéfer bul kenn diko yene mu dé ci mo yalla la biré ko ñaanal ko yent yalla muhammad day ay nonam daf leen doon ñaan yalla gindi leen yalla dafa lako ndam ba jazir arab mujuna kéfer nekatu fa ñepp duggu na ci l'islam loli bokku na ci li mata baye xel mat ci roy yent ali sallatu salam ci xamne dañ ñoo sant ñu wote waye attelawu ñu nit ñi loolu ñu mat ko baye xel be ci de sid nak na nek ci dal barab bu ne jamono ju ne amna awlawiyat li mata jital lañ ko jital yent ali salam amna dir makka di wote ci saxal gem yalla dong la saxal atay yu bari ñewugul bam de bal gem yalla deugar nit ñi bari ci la door nak atay wat ñi door andi yeneen ji tege loolu it luñu wara baye xel la jamono ju ne arab bu ne amna lu fa gëna doon farata detaay yi ngay son leg leg nit ñi di wote ci ay mazahib ak ay wote yu non waan wuri ci sonal sa bop yow wote kat bi te fek ay nit nga fe ñu wara duggal ci diine ji war leen wo di ñew nga balen fa ñu dugg ba nopi nga len di jamarlo ci lo xamne solo amugo ndax dañuy wax ne masala yi nga xamne wote da ci am ken wuro ci inkar ken masailu khilafiyya ken du ci inkar ndax lu ci nek ab tek way la teggu li nga gem nak señ nga ca wote señ nga japp ne mo gëna leer waye bu lu wax mukk ne mom dog mo wër lolu man nañ ko jang ci doxal yi nabi sallallahu alayhi wasallam jang ko ci ay sahaba ak nit ñu bax ñiko jitu ñi ko top wotu ñep ñu xamne dal wotal yalla cër la bo xamne mo gëna mag ci cër yi waye nak lim laaj xam ak teggu ci yoon mo ci jitu lim laaj don ko dal ko am yene ju rafet amit ikhlas li ngay def yalla rek tax bëgg nit ni gindu ko rek na la taxa jox waye ngal la bula ci benen intérêt duggal bul nonu ay nit bul méré ay nit ba tax nga né dina dugg ci woté xex leen ikhlas moy tax yalla nangu jëf jëf ju selut yalla amu ci soxla kon li jam bi defal borom bi dafa xé mu sel na andakuk dal na andak mëna muñ ndax kuy wotal jëm ci yalla bo mujjit du am dam sallallahu alaihi wasallam bu mu yiton ba ko fi mag muñ ne dirub lu nek makka ba yalla xey jox ko doole waye bam ko joxe doole fayiwul dafa jegal ay nonam fathu makka lu mu bëggoon mu am fa waye lo ca gis jegal ñep ku dugg kër di raw nga ku dugg kër di raw nga ñep mu ci dugg doon jambar l'islam ginaaw bi amna ci ñom ño xal liggeer na l'islam liggey bo xamne ken fogu ton rek ma sa mel nonam lolu moy mbax mo di ngub lolu lañu yoni salam di wo kon guddem gu tedd gi buñ ci nekké di fataliku ma xam ye war nañu fataliku lolu xamné fexé ba nit ñi duggu ci diiné yonnti yalla muhammad lu mu waxon imam ali la yahdi allah bika rajul wahidin khairul lak min humrin naab kenn nit gindi ko ci yow mo gën alal yi gëna am xéewa ci alal yi aduna yi kon lolu lañu war tek sun kanam fexé ba nit ñi teggo ci yoon jaar ko fiñ ko wara jaar nak ci hikma ak maw'izah hasana ud'u ila sabil rabbika waye bil hikmati wal maw'izati hasana wajadilhum billati hi ahsan lol moy ndigal li ni nga jeglu ñep balu ñep ak wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere yef serigne mbake abdurrahman waxtan wi amna solo leerna te li ci mbok yi don xarit gis nañ ci lu kawé jort muy tomb bo xamné bo am solo la bo xamné ñewuna ci jamanom ñewunat ci waxtu bi nga xamné mom lañ ko soxla ci ñu war ci fatilanté ak mbokk yi mu nekkon tomb bo xamné dañ ci doon waxtané manhajun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi da'wa moy ni yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam daan woté ci tomb bobu serigne bi leral na ci ay ponku wuté leral na né buñ waxé batu da'wa woté jëmé ci yoonu yalla manam moy diglé lu bax ak téré lu bon té lolu dañ ci déggé comme niko serigne bi waxé manam moy né ki nga xamné day woté jëmé ci mbir lamé woté kon na nek mbir mo xamné

mumu xam la kon ki nga xamne day wote jëmele ci yalla na nek nit ku ragne ko xamne xamna lañuy wax al ma'ruf nek nonu xamna lañuy wax al munkar su xame ñaar yoyu moy tax du jël lo xamne ay mas'ala khilafiyya la mu def ko ay mas'ala aqdiyya yo xamne da cey da koy jaral mu yëkëti aw yatam wala mu cey genné nit ci diiné wala yu mel non nek nonu serigne bi leral nañu tamit ne da'wa bobu nga xamne mom la doon waxtane moy li nga xamne mom la suñu borom santone yonenté yi manam yonenté yi fi jaar yépp seen métier bu fekké né dañ leen jox métier dañ lan seen métier moy nékkon woté jëmele ci yalla suñu borom ñom yonenté yoy nak ñi nga xamne ño leen fi wootu ci seen ginnaw moy borom xam xam yi ak jaami yalla yu bax yi mu andi ci ay misal yu bari ba tuddi ci suñu kilifa gi suñu serigne cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasoul mom mu bokkon ci ñenn ñi nga xamne mo fi wootu won yonenté yoyu te dara taxuko fi wona ñew ludul yeesal diine ji lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatahu al gharra wa inni ahmadu kon mu xamle ne wote bobu nonu buñ dey wax ak jaamu yalla bokku na ci jaamu yalla yi nga xamne moy gëna kawé ci kaw suuf parce que li tax moy jaamu yalla nit ki nga xamne da koy def ngir tek ko ci ak xam te ki lay wo jëmele la ci suñu borom koku moy ki nga xamne mo lay dimbalé ngir nga xam li suñu borom bëgg ci yow te suñu borom dañuy wax ci hadithul qudsi di wax ne suñu borom dafa bindé nit ñi ngir ñu jaamu ko batay xamal nañu ne da'wa wote bobu nonu dafa am ab djubluway bobu moy lan moy nit ñi xam seen deggi borom moy kan ak lan la bëgg ci ñoom ak lan la namu ci ñoom niki nonu tamal nit ñi ñu jaamu yalla legi nak lolu lan la leen di jural ginnaw buñ jaaré ci ñaar yoyu moy su ëllëgé suñ borom fay leen fay ga nga xamne mom la dik ñi nga xamne dañ ko jaamu señ mbacké ci waxtaan wu am solo woowu léral nañu tamit marahil yi nga xamne wote bi daf ci jaar xam nga wote bi nga xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam da ko doon wote dafa jaar ci ay jaaruway yu wute jaaruway ba ci ñëk mom lañ doon wax ad-da'wa as-sirriya buñ waxé da'wa sirriya moy wote bo xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam da ko doon wote mais da ko doon wote ci ak yalu dawul genn ci penc ma nga xamne buri makka ya dañ fa nekkon wala buri yathrib ya dañ fa nekkon nan leen bayyi leen li seen mam nekkon waye da daan xol yi nga xamne amna yaakar ci ñoom ci ne ligéy yalla yoni bu ko bu leen ko garalé wax leen ko danañ ko ca nangul wala buñ ko nangulut it duñ ko ca tek finna legi nak ci wote bobu non ci jaar way bobu non amna lum ragne ko yo xamne señ bi leral nako leral na ne ci jamono bobu yenenbi sallallahu alaihi wasallam nim don doxé moy al bad'u bil awlawiyat manam xol li nga xamne moy yi nga xamne mom lañ wara tambalé mom lañ wara jital mo upp solo mu tambalé ca yoyé nona yoyé la ca jitu won manam moy fexé ba nit ñi gëm yalla go xamne moy nek ci seen xol yi moy da don woté jëmele ci aqida ginnaw bi lolu saxé ci seen xol gëm yalla gëm gu wër ñu dog ca juggé faratal ci ñom julli ak yenen yi nga xamne mo ca aju won niki nonu xamnañ ne kep ko xamne day wote mbir te mbir ma ngay wote degeeragul da nga wara moytu bu baakha baax manam ak togn lolu taxon na yunus bi sallallahu alaihi wasallam dan na moytu bu baax manam ci wote bi def dara lo xamne day nuru ak togn wala ñukoy tuddé ak togn kon niki nonu ci moytu ak togn lolu tax ñi bind tariikh ak sira ñepp sédé nañ ne diru yunus bi sallallahu alaihi wasallam dir bi mi nek makka ba nim ko genné dem madina amul benn yoon bo xamné tour na fa dérét té donté jamono bi fi nek dañ ko togn da lañ ko tek ay jafé jafé waye taxul mu fayu lol nak lan lañ ci déggé ci waxtaan wi manam muñ go xamné nabi sallallahu alaihi wasallam don nako muñ ci jamono bi nga xamné mom la nek ci marhab bu ñëk bi nga xamné mom la nekkon dé ad-da'wa sirriya niki nonu manam nabi sallallahu alaihi wasallam ci jamono bobu non tamit donte da don wote mais fexewon na bay yar ñi nga xamne ño di nek ay nit ño xamne duggu bes la ci ñom manam ñu fexé ba mëna muñ te xamne kuy dogu duggu ci mbir leg nga jamar lok ay jafé taxna da na leen
yar ci ak mana muñ niki nonu señ bi leral nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam la digal waye da ko daan garal rek yam ca manam li kat moy li nga xamne mom lama yalla digal mi ngi ni boko beugé alhamdullilah waye boko nangulit kon nga continuer ci la nga da nga nekkon kon lolu bokku na ci yi nga xamne ñoy yi gëna rañé ku ci marhala bu ñëk bobu nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nekkon na ci ci bi mi wote ñukay tuddé ad-da'wa sirriya legi bam ci génné duggu ci li ñuy tuddé ad-da'wa al-jahriya muy xajum ñaarël bi ci ci wote gi da'wa bobu nak ragne ko ay mbir yu bare bare momit comme ni nga xamé né da'wa bu ñëk bi mom la ragne ko ba ci jitu manam moy tay ëppoon ci solo té gënon ci ragne ko manam moy né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkon nit ko xamné manam nim daan wote ci ay waxam non la daan wote ci ay jëfëm ño daan deggal lim daan wax su masan daan téré nan bu len di wax lu nekkul degg ñepp dañ daan sédé né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kat nit ku deggul woon ci lepp lo xamné da koy wax kon dafa nekkon go xamné ni ay jëfëm melon non la ay waxam melon niki nonu mu nekkon nit ko xamné ab yaronte la bo xamné li gënonu fess ci mom may yermane jo xamne daf ko jitalon ci li nga xamne daf ko dan wote te lolu señ bi leral ko ba andi ci ay aye andi ci ay taxaway yo xamne day deggal ak wané yermane ji nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom la ëmbalon ñi nga xamne ñom la dan wo ba tax señ borom don ko wax ne fa bima rahmatin min allahi lint lahum walau kunta waddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik niki nonu mu andi ci yeneeni misal moy misalul yahud bobu ak arabiy bobu nga xamne ñewoon na ci jakkaja doon fa tour ndox niki nonu bokku na ci melokan yi nga xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam melo won nako ci bi mi def ad-da'wa al-jahriya manam moy daan balé ci jamono nga xamne mom la daan matal inshallah kon lolit bokkon ci ay mbir yo xamne daan na feñoon na ci lol kon lolu moy yi nga xamne mo gënon na fif ci jamono liñ doon tuddé ad-da'wa al-jahriya légui nak ci tombe bi nga xamné mom la señ bi mujjé manam moy yi nga xamné melokan yi nga xamné dañ ko wara jariño ci ni yunus bi sallallahu alayhi wasallam daan woté bokku na ca manam moy nit ki nga xamné day woté mu xam deggi deggi xima ngariñ li nga xamné ak solo si nga xamné mom la da'wa bi am ndiki nonu mu jital yermandé ci woté bi nga xamné mom lay woté té tamit mu xamné dañ ko digal rek mu woté waye digaluñ ko muy atté nit ñi ak di leen duggal ci ay bërepp naan ké ma nga jëm aljana wala ké ma nga jëm sawara ndax ta yoyu ci loxoy suñ borom la ci loxoy suñ borom la nek niki nonu nit ki muy jital ak dal ci woté gi ak jital ak muñ yoyu dal bokkon na ci tomb yi nga xamné moy gënon na fess ci yi nga xamné señ bi léral nako ci waxtaan wi ñi koy dawli liko sant bu baax diko gëreem di ñaan suñ borom mu deugereul ko te yagal ko te yokku xam xam bi leral lamiñ wi ba jullit ñi mëna jariño bu baaxa baaxa baax ci xam xam bi niki nonu kon ñu ngi sant bu baax di gëreum mbokk yi ak kilifa yi di jital ci kilifa yi kilifa ak daaira bi di muqaddamatul khidma serigne afiya buso ak serigne ahmadul badawi bu daairatu daairatu rawdatu rayahin ak mbolem kilifa yi dekk bi ak mbolem kilifa yi rew mi di ñaan suñu borom ci bis bu mag bi mu safara mbolem tawar yi te dello jam ci mbolem beurep yi nga xamne ño nek ci aduna bi te am ay jafé jafé kon ñi ngi wacce kaddu gi fofu di sant ñepp di gërem ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

l'islam tek nga xamne ak ndimbal lu wara joge ci yow di dem ci ñeneen ci société bi kenn ku ne ci société bi amna yo xamne l'islam da ko gal waral ko ci yow nga xamne mën ta ñak mom yoyé bokk na ca asaka asaka kep ko xamne am nga lu ko maté dang ko war di génné mom même boko génné wu dañu wara xex ak yow nong ko jël ko ci yow mom momoko yalla ko mom té moy témèr bu né ñaar ak genn wal sa yo amé lu mat juroom ben fukk jooni ci gattal ci misal denc ko at yow amna ci jooni ak juroomi témèr yo xani momotoko yalla ko mom té bokoy jox fuqaraaw yi waruñu la ca sant waruñu sax bu la nexé sax duñ la ci gëreem duñ la ci sant duñ yegg ne sax defal nga len dara ndax momoko joxol len ko yalla len ko jox kon asaka lu reuy la lo xamni l'islam da ci jaaré xane bu fekkon doxal nañ ko wara doxalé ñak gu bari dana fi jogé tumuranké gu bari dana fi jogé ndax xolal bitik yi ci dëkk bi rek bu kenn ku ne doon génné ci alalam at mu né 2.5% lolu xalal alal ju bari la man na wut ay métier yu bari man na jappalé ñu bari ño xamni ñi ngi jëmon ci tumuranké yëmul ci lolu l'islam yëmul ci asaka rek waye amna yeneen mbir yo xamni yuy dimbalé ñi ñakala ak yoolen taxaw ci misal kafara amna yo xamni boko defé ci togn l'islam dalay sante nga génné ci sa alal jox ñi ñak lu melné bo giñé né dina def nangam té la nga wax defoko dafa am kafara boy def soné giñ na né suba dina dem Touba xey suba demo Touba yow kafaratul yamin dala war ci misal wéru koor bu ñëwé nga wara wor xey suba lank baña wor da nga am kafara bu la war kafara bobé nak da ca bok lél juroom ben fukki miskin bu dé wéru koor bu dé ngiñ nak mom it'amu 'ashrati masakin.